0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanmu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Muhammad Tijan Hassan ke muku marhaba bikum a zangon farko ne da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bon. Waɗanda kuke lalubawa a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗarmu a wasu sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya za mu leƙa Najeriya inda shugabannin hukumar DSS da jami'an tsaro na jihohin arewa maso yammacin ƙasar suka gana a birnin Katsina da nufin lalubo sabbin hanyoyi domin magance matsalar tsaro. Sannan za a ji fashin baki daga masana kan sabon shirin gwamnatin Najeriya na faɗaɗa wuraren kiwon dabbobi tsakanin wasu jihohin arewacin ƙasar da nufin magance rikicin makiyaya da manoma. A Nijar kuwa hukumomin ƙasar ne suka bijiro da wani shiri na ƙarfafa harshen Hausa da al'adun Malam Bahaushe. Sannan muna ɗauke da labarin wani matashi ɗan jamhuriyar Benin da ya ƙirƙiri babur mai amfani da wutar lantarki. Waɗannan da ma ƙarin wasu batutuwan duk na nan tafa a cikin shirin bayan na fara sanar da ku halin da muka waye gari.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka ta yi barazanar ƙaƙabawa Iran takunkumin tattalin arziki da ba taɓa ganin makamancinsa ba. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi ajalin mutane hudu a Japan. Gwamnatin mulkin sojin Mali ta yi wa wani jami'in leƙen asirin Faransa afuwa. Sakataren Baitulmalin Amurka Scott Bessent ya yi barazanar ƙaƙabawa Iran wani mummunan takunkumin tattalin arziki da duniya ba ta taɓa ganin makamancinsa ba. Lamarin da ke wato nuna ƙara tsaurara matsayar Washington duk da cewa a baya ta ce ana dabdacin mai yarjejeniya kan mashigin Hormuz. A wata hira da ya yi da gidan talabijin na Newsmax, Mr. Bessent ya ce za a shaƙe wuyan tattalin arzikin Iran tare da ci gaba da toshe tashoshin jiragen ruwanta, lamarin da zai hana komai shiga ko fita daga ƙasar. Har ila yau Bessent ya kuma yi alƙawarin cewa za a ɗauki wasu sabbin matakai a kan Iran ɗin, sai dai ba tare da ya yi ƙarin haske a kan matakan ba. Kafin wannan barazana dai mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya shaida wa gidan talabijin na Fox News cewa a yanzu Washington za ta ba da fifiko kan matsin tattalin arziki a kan Iran a matsayin sabbin dabaru. Aƙalla mutane hudu sun mutu a gabashin birnin Tokyo fadar gwamnatin Japan sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da suka sauka a ranar Alhamis kamar yadda mahukuntan yankin suka sanar a safiyar Juma'a. Ambaliyar ta haddasa katsewar lantarki a gundumar Shima da ke gabashin Tokyo, tare da ta dakatar da zirga-zirgar motoci da jiragen ƙasa da kuma barin dubban mutane a makale a babban filin jirgin sama na Narita. Hukumar kula da bala'o'i ta Shiba ta ce tana fargabar a samu ƙarin mutanen da lamarin ya ritsa da rayukansu, yayin da ake ci gaba da neman waɗanda suka yi ɓatan dabo. Hukumar ta ƙara da cewa izuwa wayewar yau kusan gidaje 26,000 ba su da wutar lantarki, yayin da fiye da mutane 6,000 ke makale a filin jirgin sama na Narita. Ma'aikatan kwana-kwana a Kureshiya sun shafe tsawon dare suna wato ƙoƙarin kashe wata gagarumar gobarar daji da ta yaɗu zuwa gidaje a wani yankin yawon buɗe ido da ke gabar teku. Gobarar wadda iska mai ƙarfi ke ƙara rura ta laƙume wani daji mai itatuwa kafin ta yaɗu zuwa gidaje a yankin wato Lokva Rogoznika, wani sanannen wurin yawon buɗe ido da ke tsakiyar Kureshiyar. Mataimakin magajin garin yankin Ivan Pavisevich ya ce gobarar ta laƙume gidaje da dama tare da tilasta kwashe ɗaruruwan mutane daga yankin, yayin da babban wato kwamandan rundunar jami'an kwana-kwana na ƙasar ya bayyana lamarin a matsayin babbar damuwa. Mahukuntan Kureshiya sun tura ma'aikatan kashe gobara aƙalla 110 tare da motoci kusan 30 domin shawo kan lamarin, sannan an bayar da umarnin tura ƙarin waɗansu jami'ai. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban ƙasar Indonesia Prabowo Subianto ya sanar da shirin rufe kamfanonin gwamnati sama da 750 kafin ƙarshen wannan shekara, tare da yiwuwar kafa wata hukuma da za ta binciki yadda ake tafiyar da kamfanonin da ba sa samar da riba. A yayin wani jawabi da ya yi a gaban majalisar dokokin ƙasar, shugaba Subianto ya ce akwai kamfanonin gwamnati da dama a ƙasar marar amfani da ba sa samar da sakamako mai kyau face kirga asara. Shugaban ya kuma ce wani bintike da aka gudanar ya ban kado cewa akwai kamfanoni akalla 1,074 a kasar sabanin 300 ko kuma 400 da yake tunani. Kuma galibi na aiki ne yadda suka ga dama ba tare da sauke nauyin da aka dora musu na yi wa kasa hidima ba. Tunima dai a cewar sa kawo yanzu an rufe kamfanoni kusan 290 kuma ana sa ran rufe karin waɗansu kafin ƙarshen wannan shekara. Kuma hakan ya baiwa kasar damar yin tsimi na kusan euro biliyan 2.4. Gwamnatin mulkin sojin Mali ta yi wa wani jami'in leken asirin Faransa afuwa bayan yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari a watan Yunin da ya gabata. Sanarwar da fadar mulki ta Bamako ta fitar a jiya Alhamis ta ce afuwar da aka yi wa jami'in ba ta nufin an wanke shi daga tuhumar da ake yi masa, sannan ta bayar da sharaɗin ficewarsa daga ƙasar nan take. An kama jami'in ne mai suna Yan V a ranar 13 ga watan Agusta na 2025 tare da waɗansu jami'an rundunar sojin Mali ta fama, yayin wani samamai da hukumar leken asirin ƙasar ta ƙaddamar. Kuma ana zarginsa da hannu a wani shiri na kitsa maƙarƙashiya ga gwamnati. A cewar jaridar Le Monde ta Faransa, wata majiyar soja ta shaida mata cewa akwai yiwuwar Morocco da ke da kyakkyawar alaƙa da Mali ta taka rawa wajen samar wa jami'in leken asirin iskar enci bayan ya shafe watanni 10 a tsare a birnin Bamako. To ƙarshen zagayen farko na labaran kenan.
0: DW Harkokin yau.
1: To kai tse za mu ɗauko harkokin namu na yau ne da batun tsaro a Najeriya, inda daraktocin hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS na jihohin arewa maso yammacin ƙasar da sauran jami'an tsaro suka gudanar da taro a jihar Katsina, inda suka duba halin da matsalar tsaro ke ciki tare da samar da sabbin hanyoyin magance ta. Wakilinmu da ke Katsinar, Yusuf Ibrahim Jargaba, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
2: Taron ya mayar da hankali ne kan ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro, musayar bayanan sirri da kuma samar da dabarun da za su taimaka wajen daƙile ayyukan 'yan bindigar da sauran ƙungiyoyi masu tada ƙayar baya. Alhassan Ilyasu shi ne daraktan hukumar ta DSS a jihar Katsina. Manufar wannan taro shi ne da farko shugabannin hukumomin leken asiri da sauran hukumomin tsaro na shiyar arewa maso yammacin Najeriya su haɗa hannu domin dubawa tare da nazari kan ƙalubalen tsaro da yankin ke fuskanta. Za mu samar da sabbin dabaru, ƙarfafa matakan yaƙi da matsalar tsaro, sannan mu fitar da wata matsaya wadda za ta zama abin aiwatarwa ga sauran hukumomin tsaro domin ɗaukar ingantattun matakan yaƙi da 'yan bindiga ko ayyukan 'yan ta'adda a faɗin yankin arewa maso yamma. Gwamnatin jihar Katsina ta yi na'am da wannan taro tare da fatan ganin an samu gagarumin sauyi kan matsalar tsaro, ganin matsala ce da ta shafi shiyar baki ɗaya. Malam Faruk Jobe shi ne mataimakin gwamnan jihar ta Katsina, kuma shi ya wakilci gwamnan wajen taron.
3: Abu ne wanda ya zo daidai kan gaba, domin duka matsalolinmu da muke fama da su na matsalar tsaro ya shafi ba jihar Katsina kaɗai ba, har da waɗannan jihohi guda 6 da muke mukamfaka da su. Kuma ƙoƙarin da jihar Katsina ta yi da kuma matsayin mai girma gwamna na shugaban gwamnonin wannan yanki yasa kila suka yi tunanin su kawo wannan taro a nan Katsina. Kuma fatanmu shi ne a yi amfani a haɗa kai tsakanin duka waɗannan jihohi, domin idan za mu ɗauki alƙibla ɗaya kan irin abubuwan da muke a jihar Katsina, a ce kowace jiha cikin wannan yanki ta ɗauki wannan layi.
2: Sai dai mai martaba sarkin Katsina ya ce ya kamata shugabannin tsaron su fito da wata dabara da za ta yi maganin masu kwarmata ma 'yan bindiga bayanai, kamar yadda wakilin sarkin Alhaji Aminu Marafan Katsina ke cewa.
4: Ta'addanci ba ya yiwuwa sai an samu su waɗanda ke ba da bayanin yadda za a zo a yaƙi mutane ko a kawo hari ko a zo a yi muku. Su ke ƙara hassasa cewa a zo a kawo wannan hari. Allah ya sa wa mangiji ya taimaka a samu hanyar da za a daƙile.

0: malami a tsangayar koyar da aikin noma a jami'ar Bayero ta Kano inda ta nemi sanin ko da gaske gwamnati ke yi a wannan karo wajen aiwatar da manufarta ko kuma wata farfaganda ce kamar yadda aka yi a baya.
1: Wanda gwamnati take so ta yi abu ne mai kyau, ba za mu kira shi propaganda ba, tunda maganan da suke yi shine kowane wajen kiwo din da za su ke so su haya, idan suka yi shi za a samar da wajen ruwa, za a samar da kaman veterinary haka asibiti kenan dabbobi, kuma za a sa irin kaman solar power haka. Tunda babban matsalan da ake samu shine su masu kiwo din da makiyaya din nan yawo suke, dole su matsa daga nan su je wani waje, kuma duk inda suke dan kiwo da misali ana ta samun ci gaba na birane suna ta ƙara bunƙasa, ana gine-gine, ana mai masu noma ma suna ƙara faɗin gonansu. To ka duk wannan ya cinye butulin da suke bi, ya cinye abubuwan da suke amfani da shi.
2: Su makiyaya an san su ne da yawo, su je nan domin su kiwata dabbobinsu. Kana ga za a iya killace su a wuri ɗaya a biya musu buƙatar su?
1: Dama abin da yake sa suke yawo ai rashin abinci ne, amma inda har za a samu musu da abincin da ake buƙata, kuma za a yi tsari mai kyau inda akwai abinci isasshe. Mun san su ma za su zama, saboda ai su wanda suke yawo ɗin nan sun saba shi, amma su ma ɗin ba abu ne da suke so ba.
2: Kuma kana ga wannan wani hanya ce dawwammamiya ko kuma mai ɗorewa wanda zai kawo maslaha tsakanin rikicin da aka daɗe ana yi tsakanin makiyaya da kuma manoma?
1: Gaskiya zai wannan hanya ce wanda zai kawo wani kaman solution haka, saboda abin da yake faruwa yanzu su ma yanzu sun daina yawo ba kaman da ba ne. Dalili shine su kansu yanzu suna tsoron su je yanzu su fita da wasu san dajin ba da matsalan tsaro, su ma yanzu birni suke shigowa yanzu gonakin mutane suke bi yanzu suke hamci suke yi, hanya ne wanda zai dubbe kuma su ma sun za su amfana.
2: Wasu hanyoyi ne kake ganin ya kamata gwamnati ta bi wajen tabbatar da cewa ta yi abin da ya dace a aiwatar da wannan tsari da take shirin yi?
1: Gaskiya abin da ya kamata su yi shine bai kamata in wannan abu yanzu a yi shi kar a zo a fara aikin nan kai tsaye. Akwai masana, akwai wanda suka san abubuwan da ake ciki, akwai kungiyoyin kuma da ya kamata a same su, ba wai kawai a zo a ɗauki kuɗi ba a fara zubawa ba a danga ba a fara aiki. Akwai wani sanin kai kansu kuma stakeholders ɗin nan kuma da su kansu masu kiwo ɗin a za ka wata a zauna da su a ji ra'ayinsu a ga me ya kamata ne fi dacewa a yi. Akwai kuma irin masana wanda suke cikin sun daɗe sun yi bincike akan abubuwan nan, ka zo jami'a, an ka zo jami'a duk akwai su, to su ya kamata a same su a zauna da su, ko in ka zauna da su to za a samu abin da ake so. Amma in aka shiga kawai aiki ba tare da yankin mutanen da ya kamata a tuntuɓe su ba, to shi ne zai iya ba da wannan matsala.
0: Tattaunawar mu kenan da Malam Abdulwahab Shu'aibu, malami a tsangayar koyar da aikin noma a Jami'ar Bayero da ke Kano. Idan muka nufi Jamhuriyar Nijar, a wani mataki na ƙara ƙarfafa harshen Hausa da bashi darajar da yake da ita ba tare da cin zarafin sauran harsuna ba, an kafa wani kwamiti da ke shirya tsarin faɗakarwa da sakawa Hausawa sanin darajar wannan harshe da riƙe al'adunsu ta yadda za su koyar da 'ya'yansu kyawawan ɗabi'u na Hausawa. Wakilinmu na birnin Yamai, Salisu Bukari, na ɗauke da ƙarin bayani.
3: A Jamhuriyar Nijar, ganin yadda sannan a hankali dai magabata da kansu ke kira ga jama'a na su riƙi kyawawan al'adunsu da bunƙasa harshenansu na gida. Masana harshen Hausa sun dukufa ga nazarin inganta harshen na Hausa, musamman ma ga yara masu tasowa, ta yadda kowa zai san kyawawan al'adu na Malam Bahaushe, kuma a riƙa amfani da waɗannan al'adu wajen samar da haɗin kai da kuma zaman lafiya tsakanin al'umma. Muhammad Abubakar shine magatakardan kungiyar marubuta harshenan gida ta Asonul a Jamhuriyar Nijar.
4: Al'adu ne za a gwada, abinda Hausa suke yi wajen dahe-dahe, wajen abubuwansu da suke na yau da kullum, duka abubuwa shine za a zo a tsara, a kalkasa mutane su zo su gani ga abubuwan da Hausa suke tun fil azar.
3: A Jamhuriyar ta Nijar dai Hausa ta kasance harshe na ƙasa, duk kuwa da cewa akwai harsuna da dama kimanin 11 na cikin gida, amma akasarin dukkanin masu waɗannan harsuna suna maganar Hausa, wanda ake ganin harshe ne na mu'amala tsakanin al'umma da kuma harkokin kasuwanci, da ake ganin barin harsuna na gida kara zube tamkar ka bar al'adunka ne. Muhammad Roja masana harkokin fina-finai ne kuma mamba a kwamitin da anka kafa.
5: Ko mun so ko ba mu so ba, ko mun faɗa ko ba mu faɗa ba, Hausa ta riga ta zamanto babban harshe na Afrika wanda ake amfani da shi, tunda akwai wuya a cikin Afrika ka yi yawo ka shiga inda ba a jin wannan harshe a wannan lokaci da muke ciki. Muna kira ga iyaye lalle mu tashi tsaye sosai wurin faɗakar da ilmantar da ɗiyanmu, harsunanmu, al'adunmu, addininmu da abin da ya shafe mu duka, saboda da wannan za mu yaƙi zaman banza, za mu yaƙi talauci, za mu yaƙi ta'addanci, za mu yaƙi dukkan matsaloli.

0: kuɗi da suka dabaibaye mu.
1: Burin da Hausawa suka sawa gaba dai shine a nan gaba ya zamanto idan aka ce ranar Hausa ta zo ta duniya, kowa dai ya dauke ta a tamkar ranar sallah tare da shiga irin ta Hausawa da al'adu na Hausawa. Jamila Abdu Ali kira ta yi da rinka kulawa da sanar da yara manyan gobe al'adunsu.
2: Yau bai kamata a ce ba ka tashi zuriyarka kana buga mata turanci, yaranka ba su san ba ma inda suka dosa, inda za su tahi. Kenan ya kamata mu yadda wannan muguwa al'adai da muka doka, mu kwatanta ma yaranmu ga isilinsu. Mimene muhimmancin Hausa ta zama ruwan dare ga duniya, mutane su gane kana iya tashi kai bahulla ce ne, kai bazabar mene, in kai wane ne, kamar su shata wanda suka yi waƙoƙi ai hula ne, amma Hausa suke.
1: A ranar 26 ga wannan wata ne dai na Agusta ake gudanar da shagulgulan ranar Hausa ta duniya, inda a nan Niger tun yanzu kwamitin da aka girka a ƙarƙashin jagorancin ambasada Mutar Usman, masanin harkokin diplomasiya kuma ɗan majalisar mashawarta, ke duba hanyoyin haɗa kan jama'a. Salisu Bukari, DW Hausa, daga Yammai a jamhuriyar Niger.
3: To, waɗannan rahotanni da hirarraki na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe, kafin shirin ya ɗora ga wannan sanarwa.
4: DW ra'ayin malamai.
5: Da alama cura ta kai bango wa jam'iyyun adawar siyasa a Najeriya, inda bayanai ke cewa kusoshin adawar na shirin sake dunkulewa wuri guda domin tsayar da dan takarar da zai kara da shugaba Tinubu a zaben shekarar 2027. Shin wannan dabara za ta yi tasiri ko dai ana shuka ne a idan makwarwa? Waɗannan kalubale yan adawar za su fara magancewa domin hakar su ta cimma ruwa. Waɗannan su ne batutuwan da shirinmu na ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako.
3: Sai a kasance da shirye-shiryenmu na maraitar ranakun Asabar da Lahadi don jin yadda muhawarar za ta kaya. Har wa yau a jamhuriyar Nijar ɗin a wani mataki na ƙarfafa dangantaka mai ɗorewa a wato kan makamashi tsakanin Nijar ɗin da makwabciyarta Algeria. An gudanar da bikin ƙaddamar da aikin girka rijiyoyin mai da za a girka a yankin Agadez a nisan kilomita 80 daga ƙasar ta Algeria. Kuma akan haka, wakiliyarmu da ke birnin na Agadez, Tila Ahmadu, ta yi mana nazari kan amfanin da jihar za ta samu akan wannan, wato a ƙarƙashin wannan aiki, ta kuma soma ne da tattaunawa da masanin tattalin arziki, wato Mamman Sani Malami da ke a jami'ar jihar Agadez.
6: Akwai kuɗaɗe da zai shiga cikin bitalmanin ƙasar ko bitalmanin jihar, wanda shi ma ƙuduri ne za a samu hannu, za a ce kaso kaza idan Allah ya sa an samu an tono an hwala sai da duk wata za a zuba ma jihar ta Agadez a bitalmanin ta kuɗi mai yawan kaso kaza, sai an huda mata shi kamar da aka yi a Gadam. Don akwai lalle kuɗin zai shiga, banda tax, banda sauran patanti da sauransu. Muna fatan dai Allah ya sa yadda aka fara sabganin lahiya, Allah sa a kare ta lafiya ta amfani.
7: Jihar Agadez baya albarkar mai, zinariya da uranium jiha ce da a baya al'ummarta ba ta taɓa cin gajiyar arzikinta ba, abinda ya sanya jama'a tsokaci kan batun tare da tunatar da gwamnatin Niger na yadda za ta ɗauki duk matakan da ya kamata don kare haƙƙin 'yan jihar da za a yi wannan aiki yankinsu. Ga abinda Mutar Abdullahi, mazauni garin Arlit, ke cewa.
8: Tsananin zahi ga gurɓatar muhalli da ake ganin cewa da a ce muhalli yana da kyau, to za ka iske shukoki ko kuma wasu abubuwa makamantansu da za su sa yanayi namu ya yi dama-dama. To ya kamata a ce a yi tsinkaye, a yi duba ta fuskar wannan wurin da za a samar ko kuma ce wannan ƙaddamarwar da aka yi. Kar a ce an maimaita irin abubuwan da suka faru ga irin wannan kamfanukan da mun gani na cewa na haƙaƙar uranium ɗin. Don haka muna fatan wannan wurin da aka buɗe, sai mu fatan ya zama abu ne wanda zai kawo sauyi ga ƙasarmu ta Nijar, ga al'ummar jihar Agadez, musamman ma gunduma ta Alit.
7: Daga nasu ɓangare, ƙungiyoyin fararen fula a Agadez sun yi tsokaci kan wannan aiki na kafa rijiyoyin mai da suke fatan talakan jihar Agadez da farko ya ci gajiyar abin, kamar yadda shugabannin ƙasa suka ce, inji Abdulrahman Abdu, ɗan ƙungiyar fararen fula a Agadez.
9: Kira da gare mu guda ne shine a yi aiki da mutane na wuri a cikin ƙasa wanda su iya aiki, ya kamata su ne za a doka aiki. Saboda Agadez kowa ya sani akwai kamfaninnuka a shekarun baya da suka saya, musamman ma su Mina ta Ingal, Azelik, musamman ma muraren musamman ma komina don duka yawancin ma'aikata wanda ba samu suka samu wani aiki ba suna nan suna jira akwai kuma wanda yanzu sun samu sun ida foro suna nan su ma suna jira
7: kafa rijiyoyin man fetur na kafar da ke iyaka da Algeria na nuni da cewa kasar Niger za ta haɓaka karfin makamashinta don ci gaban tattalin arzikinta ita kuma Algeria zai sanya ta karfafa matsayinta a matsayin babban abokin hulɗa ta makamashi a yankin Sahel Tala Amadu DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger
3: To daga yammacin Afirka bari mu nufi kahon Afirka yayin da ake fuskantar tashin hankali da barazanar tsaro a yankin kahon Afirkar kasar Eritrea wadda ke ƙara samun tagomashi a fannin tattalin arziki da tsaro na samun matsayi mai muhimmanci a wannan yanki Hawa'u Samaila na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
0: A fadin gawon Afirka, muradin siyasar kasashe na ci gaba da jawo cece-kuce da haddasa tashin hankali a matsayin gasa wajen neman tasiri ta fannin siyasa a yankin. Duk da kasancewar ta karamar kasa, ita ma Eritrea tana ƙara samun muhimmanci a wannan yanayin. Kasar da shugaba Isaias Afwerki ya dade yana mulkarta, tana da iko da muhimman wurare kamar gabar tekun Nilo, musamman tashoshin ruwa na Assab da Massawa. A watan Yuli, jerin tattaunawar da aka gudanar a Al-Qahira, wanda kasashe kamar Masar da Somalia da Eritrea suka halarta, da ma babban wakilin gwamnatin Amurka yana nuna irin muhimmancin da Eritrea ke da ita. Matsayin Eritrea akan wannan muhimmiyar hanyar jiragen ruwan yana ƙara zama mai matuƙar muhimmanci musamman duba da rikice-rikicen kasuwanci na ƙasa da ƙasa da ke ƙara yawaita. Gabar tekun wannan karamar ƙasa da ke kusa da mashigin Babul Mandab ta kai fiye da kilomita 1000 kuma tana da iyaka da Sudan a arewa maso yamma da kuma Djibouti a kudu maso gabas. Amma babban muhimmancin Eritrea ta fuskar siyasa da tsaro yana da alaka ne da abin da ke ɗayan bangaren mashigar ruwan wanda a suke bai wuce kilomita 30 ba. A cewar Abdulrahman Sayyid, daraktan cibiyar siyasar kahon Afirka a London.
10: On the other side of the Red Sea.
0: Yemen tana can ɗaya bangaren a tekun Nilo, wanda hakan ke ƙara wa Eritrea muhimmanci. Domin Yemen na cikin rikici, kuma harkokin ruwa a yankin na fuskantar barazana. Hanya ɗaya da ake ganin tana da tsaro a wannan yanki ita ce ta Eritrea, inda har yanzu babu wata babbar matsala ta tsaro. Kungiyar Houthi wadda Iran ke marawa baya suna kai hare-hare kan jiragen kasuwancin a tekun Nilo daga yankunan gabar tekun Yemen. A cikin shekaru 10 da suka gabata, Yemen tana fuskantar ɗaya daga cikin mafi munin rikice-rikice a duniya. A cewar wani rahoto da Majalisar Dinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta wallafa a watan da ya gabata, ci gaba da tashe-tashen hankula da durƙushewar tattalin arziki da kuma ambaliya sun tsananta wahalar da ƙasar ke ciki. A cewar Sayyid kuwa a Eritrea akwai tsauraran matakan mulki da suka shafe tsawon shekaru kuma ba sa amincewa da kowane irin ra'ayi ko adawa da gwamnati. Wannan shine ainihin dalilin da ya sa babu tashin hankali a kasar. Idan aka kwatanta shi da wasu kasashe da ke kusa da shi, Eritrea kasa ce mai zaman lafiya inda ake gudanar da kasuwanci cikin sauki. Saboda wannan dalili, manyan kasashe kamar su Saudiya da Masar ke son ci gaba da kulla kyakkyawar alaka mai dorewa da Eritrea. Amma kuma hakan na iya zama matsala. Babu wani fitaccen mutum da ake ganin zai iya maye gurbin shugaban idan ya daina zama akan mulki. Yanayin tsaro na iya durkushewa.
3: Rahoton Hawa'u Samaila kenan. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na musamman.
4: Himma dai matasa.
3: A jamhuriyar Benin wani matashi mai shekaru 24 kacal mai suna Roland Bowui ya kirkiri babur mai amfani da wutar lantarki wanda mutane da dama ke ganin ba zai yi ba saboda kalubale. Sai dai wannan ci gaban fasaha na nahiyar wato na haifar da wata muhimmiyar tambaya ta yaya za a iya sarrafa wannan baiwa ta kirkire-kirkire na 'yan Afirka zuwa masana'antu mallakin jamhuriyar Benin. Muhammad Awal Balarabe ya duba mana batun ga kuma rahoton da ya hada mana.
11: Samfurin babur mai amfani da wutar lantarki da Roland Gohio ya kirkira ya shammaci duk waɗanda suka nuna shakku a lokacin da ya ba su labarin burin da isa a gaba. Dalili kuwa shine wannan babur ba shi da hayaki da inji ke fitarwa. Maimakon haka ma dai babur da ya hada a gida na da tsarin burki da ke sa a yi tsumin makamashi. duk ma tayi da matsalar kuɗi da kayan aiki da rashin samun ƙwarin gwiwa daga ƴan uwa da dangi bi hana Romuald Gohio mai shekaru 24 aiwatar da mafarkin da isa a gaba na kirkirar wani abin amfani ba.
10: Quand je parlais de mon projet, les gens me disaient que c'était une utopie.
11: Yace lokacin da na yi magana game da aikin da na sa a gaba, mutane sun gaya min cewa mafarki ne kawai nake yi, saboda ina nan Benin kuma muna Afirka, don haka ba zan iya kirkirar abu makamancin haka ba. Babur ne mai nauyin kilogram 35.5 kuma yana da duk abin da abin hawa mai kafa biyu ke bukata don zirga-zirga. Romuald Gohio ya tsara wannan babur mai amfani da lantarki ne don biyan bukatun 'yan jamhuriyar Benin, amma tare da mutunta ka'idojin kirkirar ababen hawa na duniya. Saboda haka ne ya yi amfani da fasahar zamani wajen baje baiwarsa da hazaƙasa.
10: Mon innovation repose sur une base de véhicule ultra léger.
11: Yace abin da na kirkira ya dogara ne kan nau'in abin hawa da ba shi da nauyi sosai. Injin abin hawan na cikin tayoyi kai tsaye, sannan akwai tsarin burki mai sabunta kansa. Makamashin abin hawan na canzawa kai tsaye zuwa makamashin lantarki, wanda daga nan ake adana shi a cikin
10: batir.
11: Wannan aikin kimiyya da fasaha ba wai a gareji ne aka samar da shi ba, amma a cikin kamfanin Fontaine Afrique, inda a tsakanin shekara ta 2024 zuwa 2025 Romuald Gohio ya samu horo da ya canza tunaninsa a fannin kere-kere. Francis Judicial Yemaje, da ya sa ido kan aikin matashin a lokacin da yake samun horo, ya yi mamakin yadda Romuald Gohio ya dage kan batun kirkirar ababen hawa. Ya ce ya zo mana ne da maudu'in abubuwan zirga-zirga masu sauƙin amfani kuma masu tsafta, wanda ake inganta makamashinsa. A cikin watanni uku, na tabbatar muku ya yi aiki tuƙuru kuma mun tallafa masa sosai. Mutane da yawa na ganin cewa ba a Benin aka ƙera shi ba. Hakika an ƙera wannan babur a Benin, ni shaida ne domin na yi aiki tare da shi. Amma dai ƙarancin horo da kallon-kallon da wasu ke masa saboda rashin jari na cewa Romuald towa a ƙwarya. A yanzu haka ma dai yana fatan samun guraben karatu a jami'a kafin ya dawo da ƙarin ƙwarewa da zai amfanar da matasan ƙasarsa Benin. Ko da masanin tattalin arziki Rodion Rustico ya kira ga gwamnatin Benin da taimaka wa Romuald Gohio saboda zai ciyar da ƙasa gaba.
3: Rahoton Muhammad Awal Balarabe kenan, kuma cika maki rahotannin da muka tanadar muku a shirin na wannan lokaci. A gurguje kafin mu yi sallama da ku, Amurka ta yi barazanar ƙaƙabawa Iran takunkumin tattalin arziki da ba a taɓa ganin makamancinsa ba. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi ajalin mutane huɗu a Japan. Sannan gwamnatin mulkin sojin Mali ta yi wa wani jami'in leƙen asirin Faransa a huwa. To ƙarshen shirin gabaki ɗaya, sai kuma da ranar idan Allah albomu da yardar Allah. A madadin editanmu Muhammad Awal Balarabe, Muhammad Tijan Hassan ke cewa mu ni lafiya daga nan birnin Bon.
12: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafin mu na Facebook da kuma YouTube ko kuma ta manhajar TuneIn ko ma wasu kafofi abokan hulɗa dake kasashen Najeriya da Niger da kuma wasu kasashen yammacin Afrika. A jin rahotannin da muka muku tanadi a wannan lokacin za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin kasar ce ke shirin tada matatan mai hudu a kasar da suka durkushe a wani mataki na samun hanyar magance matsalar man fetur. A jihar Adamawa duk dai a tarayyar ta Najeriya takaddama ce ta kunno kai a jam'iyyar ADC bayan da jam'iyya a matakin ƙasa ta sauke sunan dan takarar da ko kuma ta sake sunan dan takarar da zai mata gwamna a zaben 2027 batun da ke wato haifar da musayar ra'ayoyi. A jamhuriyar Niger an fara wani yunkuri na haɓaka harshen Hausa ta hanyar faɗakar da al'umma muhimmancin ruku da al'adu domin yara su taso su yi gadon asalinsu. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Zaharuddin Umar Dutsen Kura ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Jiragen yaƙi na NATO sun harba wani jirgi maras matuƙi a sararin samaniyar ƙasar Latvia. Zambia ta dakatar da sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa. Faransa ta yi maraba da afuwar da Mali ta yi wa jami'in leƙen asirinta. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta ce jiragen yaƙinta sun harba wani jirgi maras matuƙi da shiga sararin samaniyar ƙasar Latvia ba tare da izini ba. Yayin da ake ƙara samun fargaba kan kutsen jirage masu sarrafa kansu a ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar Rasha. Kakakin ƙungiyar NATO ya ce jiragen yaƙin Eurofighter 2 na Italiya ne suka tashi domin daƙile jirgin mai sarrafa kansa inda ɗaya daga cikinsu ya harbo shi. Ma'aikatar tsaron Latvia ta ce jirgin ya shiga sararin samaniyar ƙasar ne sakamakon ayyukan yaƙin na'urorin sadarwa na Rasha. Sai dai ƙungiyar tsaro ta NATO ta ce tana ci gaba da bincike domin gano daga inda jirgin ya fito. Wannan ne karo na biyu da aka harbo irin wannan jirgi a Latvia, yayin da ƙasashen gabashin Turai suka hada da Poland da Romania ke fuskantar kutsen jirage marasa matuka a sararin samaniyarsu. Hukumar zaɓe ta ƙasar Zambia ta dakatar da sanar da sakamakon babban zaben ƙasar sabili da hare-haren da ake kaiwa jami'an zaɓe. Hukumar ta ce ta samu rahotannin sace takardun kada ƙuri'a a wasu wurare, don haka za ta sake nazarin matakin dakatarwa cikin sa'o'i 24. Kimanin mutane miliyan 8 ne suka yi rijistar kada ƙuri'a a Zambia, mai yawan al'umma kusan miliyan 22. Baya ga zaben shugaban ƙasa na kuma zaben 'yan majalisar dokoki da kansiloli a rumfunan zaɓe sama da 13,500. Masu sa ido sun ce an samu dogayen layuka da tsaiko a wasu rumfunan zaɓe da kuma rudani kan jerin sunaye masu kada ƙuri'a. Zaben na zama babban zakaran gwajin dafi ga shugaba Hakainde Hichilema, wanda ke fuskantar ɗan takarar adawa Brian Mundubile, jagoran ƙawancen 'yan adawa da ke samun goyon bayan tsohon shugaban ƙasar Edgar Lungu. Labaran suna zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Za ku iya sauraron mu ta internet a dw.com/hausa ko ta tashar mu ta YouTube har ma da shafin mu na Facebook da kuma kafofin yaɗa labarai abokan hulɗa. Faransa ta ce ta yi matuƙar farin ciki da matakin da gwamnatin mulkin sojin Mali ta ɗauka na yi wa jami'in leƙen asirinta Yan Vezilia afuwa bayan yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta tabbatar da sakin jami'in wanda shafe kusan shekara guda a tsare a Mali. Fadar shugaban ƙasa ta Mali ta ce afuwar ba ta nufin an wanke wannan ɗan Faransa daga tuhumar da ake masa, tana mai umartar shi da ya fice daga ƙasar nan take. An kama shi ne a ranar 13 ga watan Agustan 2025 tare da wasu jami'an sojin Mali bisa zarginsu da hannu a wani shiri na kitsa maƙarƙashiya ga gwamnati. Sakin nasa dai wani mataki ne da ba a saba gani ba tsakanin Mali da Faransa bayan shafi shekaru ana samun takun saka a dangantakar ƙasashen biyu. Cutar Ebola ta bazu zuwa lardi na 6 a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, bayan da hukumomi suka tabbatar da ballarta a lardin Bas-Ule dake arewa maso gabashin kasar. Hukumomin lafiya sun ce an gano cutar ne ga wani mutum da ya mutu a Abuta, babban birnin lardin, wanda a baya ba a samu bullar cutar ba. Sabon harin wato sabon lamarin ya haifar da fargabar cewa mutanen da suka yi mu'amala da mamucin ka iya kamuwa da cutar. Ma'aikatar sadarwar kasar ta ce adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da Ebola kawo yanzu sun haura 4,600 ciki har da mutum 2,100 da suka mutu. Hukumomi sun ce jinkirin gano masu ɗauke da cutar da tashin hankalin da ake shaidawa gami da raunin tsarin kiwon lafiya na daga abubuwan da ke taimakawa cutar yaduwa cikin sauri, musamman a yankunan kasar ta Congo masu fama da fitin tunu. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan. Muna gayyatar ku je shafin mu na internet dw.com/hausa domin samun ƙarin bayani. Zan mai da kurin Fauziya Dauda.
1: To an gaishe ka Zaharuddin Umar Dutsen Kura daga fassara ga kuma karantu labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu na yanzu, muna tafa da sharhunan jaridan Jamus akan nahiyar Afrika. Kana shirye-shiryen dandalin matasa da ji ka karu da wasiƙun masu sauraro za su biyo baya, amma kafin nan mu dauko tushen rahotannin daga Najeriya. A wani yunkuri na ci gaba da neman mafitar matsalar man fetur a Najeriya, gwamnati ta sha alwashin sake tada matatun mai na ƙasar guda hudu. Matatun da sun share shekaru suna lashe kuɗi amma kuma ba tare da kaiwa ya zuwa aikin da ƙasan ko kuma 'yan ƙasan ke fatan su gani ba. Daga Abuja, Ubala Musa na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Duk da arzikin ɗanyen mai dai, Najeriya ta koma ga dogaro ga masu kasuwa ciki da mawajen ƙasar. Bisa makamashin man fetur ke da tasiri ga rayuwar tattalin arziki. Abin kuma da shugaban ƙasar Bola Tinubu ya ce yana shirin sauyawa, tare da sake ƙaddamar da ƙoƙarin yin gyara cikin batu na matatu na ƙasar guda huɗu. A baya dai ƙoƙari na mai da tsohuwar yarinyar ya koma gyara irin na ganga auzin. Bayan lashe kuɗaɗe mar adadi. To sai da kuma Tinubun da ya ce ya ɗauki alhakin abin da ya faru. Ya ce zai gyara komulin tsihi tare da mai ɗaukacin hudu zuwa samun riba. Matatun man da ka ambata za su dawo aiki. Abin da kawai muke bukata shi ne mu sake tsara musu tsarin da za su iya tafiya kai. Sake tada su kawai da hange na hayaki a cikinsu. Bai sa a ce suna aiki ba, har sai an tabbatar da suna samun riba. Ni ba mutum wanda ke kallon baya ba ne. Saboda na ɗauki alhakin duk abin da ya faru, kuma na gaji ƙadarori da matsaloli na magajina duk abin da ya faru a baya. Alhakina shi ne in gyara su domin biyan muradin al'ummarmu. Na ɗauki alhakin yin wannan kuma zan yi. A tsakanin matatan man da ke a can a Kaduna zuwa 'yan uwanta da ke biranen Port Harcourt da na Warede, dalar Amurka miliyan 20,000 ne tare da Najeriya take gabatarwa a cikin sunan sake mai da tsohuwar yarinyar. To sai dai kuma an ƙara ba ta lahor da sake miƙe fuskar tsufar da ke ciki na matatun ba. Mutum cin hanci dai a tunanin injiniya Muhammad Lawal da ke zaman tsohon darakta a kamfanin mai na ƙasar NPC na zaman na kan gaba cikin hujjar gaza aiki na matatun.
4: Sau man daga waje a yi amfani da shi cikin gida ya fi daɗi ga ma'aikatan NPC bisa ga tada matatun ne suna aiki. Su NPC riba biyu ce, su sau mai daga waje su kwashi kuɗi da ba san yadda suke kwasa ba, sannan su masu mai ɗin daga waje sun fi son su karɓi gurɓataccen mai su mai da muna mai riba bisa riba gare su. Ni kaga injiniya ne na mechanical, na san wata innan matatun ne in an yi su bisa ga tsarin da ake gina su suna iya shekara 50. NPC sun mai da hanyar na wurin satan kuɗi ba ƙananan kuɗi ba.
3: Waso su da dukiyar al'umma ko kuma neman mafitar makamashin man fetur. Can a ƙa'ida dai tashi na matatun na iya bai gwamnatin ƙasar damar tashi aƙalla gangamar 1,445 a kusan kullum. Adadin kuma da ya haura lokaci na buƙatar tarayyar Najeriya a ƙarƙashin tsarin irin na kasuwa alƙali. Yanzu yanzu dai Najeriya kuma tunanin Ibrahim Shehu da ke zama sakataren na ƙungiyar dillalan mai ta ƙasar na zama ɗaya tilo a ƙungiyar ƙasashen OPEC da ba ta tashi mai na hukuma.
5: Malaysia, Iran, Indonesia, duk wannan ƙasashe ne da suke da man fetur kuma suna da matatu na gwamnatin ƙasa. Kuma abinda zai baka mamaki shine su Petronas na ƙasar Malaysia da Petrobras na ƙasar Brazil kusan lokaci ɗaya aka fasa da NPC. Amma duk sun yi gaba sun basu ƙasar Iran wata ke takunkumi ma wanda ba shi da iyaka ma amma suna tace mai a kasarsu. Kasar Saudi Arabia, kamfanin su na kasar Aramco, duk dugunman da yake na Aramco a duniya sun san inda yake. Saboda haka akwai kasashe da yawa da suke da tatuna kasa kuma suna saida mai. Ko kasar Dubai akwai kamfanin ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company na kasa ne kuma suna da refineries. Najeriya ce dai kawai saboda su ɗan Najeriyan kawai kishin su da bai zai kai na irin wancan kasashen ba.
3: Yanzu yanzan dai akalla jami'ai na kamfanin mai na kasar NNPC 14 ne ke fuskantar shari'a. Ko bayan wasu kamfanoni sama da 80 da ke kwangila cikin batunan tada na kwancan, amma kuma ake zargi da kwashe dukiyar ta malayu. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna a tarayyar ta Najeriya, inda uwar jam'iyyar ADC ta ƙasa ta sauya sunan ɗan takarar gwamnan jihar Adamawa Ambassada Umar Sulaiman, inda a yanzu ta ayyana sunan Hamman Tukurma Dubbo a matsayin sabon ɗan takarar jam'iyyar, wanda tuni ta aiki da sunan shi zuwa hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Wannan batu dai ya janyo musaye yawo a tsakanin ɓangarorin biyu. Wakilinmu da ke birnin Yola, Mubarak Ali Sabayaro, na ɗauke da ƙarin bayani.
6: A wata sanarwa da jam'iyyar ADC ta fitar na jerin sunayen 'yan takaranta mai ɗauke da sanya hannun shugaban jam'iyyar ta ƙasa Sanata David Mark da sakataren jam'iyyar Rauf Arabisola, an kalli sunan Hamman Tukurma Dubbo a matsayin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar ADC a jihar Adamawa, maimakon Ambassada Umar Sulaiman, da tun farko aka sanar da cewa shi ne ya samu nasara a zaben fidda gwani na jam'iyyar. Dama dai tun ba yau ba ake tarar da din cewa jam'iyyar ADC na shirin sauya ɗan takaranta a jihar Adamawa. Abunda Abdulaziz Muhammad da ke zama mataimakin daraktan yada labarai na yakin neman zaben Ambassada Umar Sulaiman ya kira da bita da kulli.
7: Lokacin da muka yi conducting wannan primary, babu wani petition da wani ya rubuta, babu shi sakatarkon ne ya rubuta petition. Shi Hamman Tukur bai rubuta petition ba, amma kuma idan za a hukunta mutum don laifinsa, to bai wuci laifin Babacir David Lawanne yake so ya shafi shi injiniya Umar Sulaiman dogajin Adama, don shi bakil bane, sannan kuma dan Hong ne. Idan laifinsa shi Babacir bai yadda da tafiyan waziri ba, shi ne zai affecting shi injiniya Umar dogajin Adamawa, ba dama magoyan bayan mu su kuntar da hankalinsu, kotu za ta yi aikinta da doka za mu yi aiki.
6: Sai dai hadiman sabon ɗan takarar gwamna na jam'iyyar ADC a jihar Adamawa na cewa gaskiya ce ta yi halinta, domin tun a lokacin zaben fidda gwani sun yi zargin cewa an yi musu maguɗi. Kabiru Abdullahi Nabima na ɗaya daga cikin na gaba-gaba a tafiyar gidan sabon ɗan takarar gwamna na jam'iyyar ADC.
8: An yi kurakure da dama a zaben fidda gwani. Ɗan takararmu da ya samu wannan takara a yanzu ya rubuta ƙorafe-ƙorafensa ya mika wa wannan kwamiti. Ita kwamitin gudanarwa ta duba kuma ta yi masa adalci, ta tabbatar masa da nasaransa. Ba wai an kishi umurana ba ne aka canja shi, a'a, an yi wa kowa adalci ne bisa ga abin da ya faru.
6: Wasu daga cikin 'yan jam'iyyar ADC na cewa duk da wannan sabatta juya da ya kunno kai a cikin jam'iyyar tasu, a shirye suke su yi wa kowane ne jam'iyyar ta tsayar a matsayin ɗan takara aiki domin samun nasara a zaɓe mai zuwa. Aisha Umar Sidi ita ce shugabar mata na jam'iyyar ADC a ƙaramar hukumar Yola ta Arewa.
9: Wannan kuma abu ne wanda duk wani ɗan jam'iyyar ADC bai kamata a ce ya samu kanshi wurin jin rashin daɗin jin wannan abu da yake faruwa ba. Aka ce abunda babba ya hango yana daga kwance, kai ko da ka hau dutsen dala ne ba ka gani shi za kai ba.
6: Masu sharhan al'amuran siyasa a jihar Adamawa na cewa wannan sauyin ba zai hana jam'iyyar ADC samun nasara ba, amma fa dole sai ta sake sabon shiri. Malam Ahmad Rufa'i wani mai nazari ne na harkokin siyasa a jihar Adamawa.
10: So matsala irin haka ba wai canjin mutum bane kawai, saboda dan takara baya tafiya shi kadai. Akwai magoya baya, akwai masu aikin yi masa campaign, akwai masu ruwa da tsaki, akwai kungiyoyin matasa, kungiyoyin mata, sannan akwai waɗanda da su da su yi financing wannan tafiya din. Saboda haka idan aka cire dan takara da ya ci primaries, kusan ruguza duka waɗannan abubuwa da na lissafo ne. Amma sauyin baya nufin wai hakan zai sa barata ci zabe ba.
6: Hamman Tukurma Dubbo Ribado da ke zama sabon ɗan takarar gwamna na jam'iyyar ADC a jihar Adamawa, a baya ya taɓa zama shugaban sashen leken asiri na harkokin kuɗaɗe a Najeriya NFIU, wanda masana ke ganin akwai jar aiki a gaban shi wajen haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar gabanin zaɓen shekarar 2027 da ke tafe. Mubarak Aliyu Sabuyaro, DW Hausa daga Yola a Najeriya.
1: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW, kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram, ko kuma ta internet dw.com/hausa. Kafin shirin ya dora ga wannan saƙon.
0: DW, ra'ayin malamai.
1: Da alama cura ta kai bango wa jam'iyyun adawar siyasa a Najeriya, inda bayanai ke cewa kusoshin adawar na shirin sake dunkulewa wuri guda domin tsayar da dan takarar da zai kara da shugaba Tinubu a zaben shekarar 2027. Shin wannan dabara za ta yi tasiri ko dai ana shuka ne a idan makwarwa? Waɗannan kalubale ɗin adawar za su fara magancewa domin hakar su ta cimma ruwa. Waɗannan su ne batutuwan da shirinmu na ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako. To da fatan za a kasance da shirye-shiryenmu na ranakun ƙarshen mako. Yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger, inda a wani mataki na ƙara ƙarfafa harshen Hausa da bashi darajar da yake da ita ba tare da cin zarafin sauran harsuna ba. A Jamhuriyar Niger an kafa wani kwamiti da ke shirya tsarin faɗakarwa da sakawa Hausawa sanin darajar wannan harshe da riƙe al'adunsu ta yadda za su koyar da 'ya'yansu kyawawan ɗabi'u na Hausawa. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na ɗauke da ƙarin bayani.
11: A Jamhuriyar Niger, ganin yadda sannan a hankali dai magabata da kansu ke kira ga jama'a na su riƙi kyawawan al'adunsu da bunƙasa harshensu na gida. Masana harshen Hausa sun dukufa ga nazarin inganta harshen na Hausa, musamman ma ga yara masu tasawa, ta yadda kowa zai san kyawawan al'adu na malam Bahaushe kuma a riƙa amfani da waɗannan al'adu wajen samar da haɗin kai da kuma zaman lafiya tsakanin al'umma. Muhammad Abubakar shine magatakardan ƙungiyar marubuta harshenan gida ta Asonul a Jamhuriyar Niger.
12: Al'adu ne za a gwada abinda Hausa suke yi wajen dahe-dahe, wajen abubuwansu da suke na yau da kullum. Duka abubuwa shine za a zo a tsara a kalkasa mutane su zo su gani ga abubuwan da Hausa suke tun fil azar.
11: A Jamhuriyar ta Nijar dai Hausa ta kasance harshe na ƙasa, duk kuwa da cewa akwai harsuna da dama kimanin 11 na cikin gida, amma akasarin dukkanin masu waɗannan harsuna suna maganar Hausa, wanda ake ganin harshe ne na mu'amala tsakanin al'umma da kuma harkokin kasuwanci. Da ake ganin barin harsuna na gida kara zube tamkar ka bar al'adunka ne. Muhammad Roja masana harkokin fina-finai ne kuma mamba a kwamitin da anka kafa.
13: Ko mun so ko ba mu so ba, ko mun faɗa ko ba mu faɗa ba, Hausa ta riga ta zamanto babban harshe na Afrika wanda ake amfani da shi tunda akwai wuya a cikin Afrika ka yawo ka shiga inda ba a jin wannan harshe a wannan lokaci da muke ciki. Muna kira ga iyaye lalle mu tashi tsaye sosai wurin faɗakar da ilmantar da ɗiyanmu, harsunanmu, al'adunmu, addininmu da abin da ya shafe mu duka, saboda da wannan za mu yaƙi zaman banza, za mu yaƙi talauci, za mu yaƙi ta'addanci, za mu yaƙi dukkan matsaloli da suka dabaibaye mu.
11: Burin da Hausawa suka sawa gaba dai shine a nan gaba ya zamanto idan aka ce ranar Hausa ta zo ta duniya, kowa dai ya dauke ta tamkar ranar sallah tare da shiga irin ta Hausawa da al'adu na Hausawa. Jamila Abdu Ali kira ta yi da rinka kulawa da sanar da yara manyan gobe al'adunsu.
14: Yau bai kamata a ce ba ka tashi zuriyarka kana buga mata turanci, yaranka ba su san ba ma inda suka dosa, inda za su tahi. Kenan ya kamata mu yadda wannan muguwa al'adai da muka ɗoka, mu kwatanta ma yaranmu ga isilinsu, mimene muhimmancin Hausa ta zama ruwan dare ga duniya. Mutane su gane kana iya tashi, kai bahulla ce ne, kai bazabar me ne, in kai wane ne, kamar su shata wanda suka yi waƙoƙi ai hulani ne, amma Hausa suke.
11: A ranar 26 ga wannan wata ne dai na Agusta ake gudanar da shagulgulan ranar Hausa ta duniya, inda a nan Niger tun yanzu kwamitin da aka girka a ƙarƙashin jagorancin ambasada Mutar Usman, masanin harkokin diplomasiya kuma ɗan majalisar mashawarta, ke duba hanyoyin haɗa kan jama'a. Salisu Bukari, DW Hausa, daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
1: To yanzu kuma sai sharhunan jaridan Jamus akan nahiyar Afrika tare da Latifa Mustafa Jafar.
15: Ba mu fara da jaridar da take saitin da ta rubuta sharhinta mai taken Demokradiyyar Zambiya cikin rudani. Shugaban kasar Zambiya Hakainde Hichilema ya sake tsayawa takara domin neman tazarci a ranar Alhamis 13 ga watan Agustan 2026. Jaridar ta ce babban abokin hamayyarsa Edgar Lungu ya riga mu gidan gaskiya. A yanzu siyasar kasar Zambiya na cikin yanayi na fargaba. Tsofaffin sojoji da suka yi ritaya na gargadi kan a yi taka tsantsan dangane da abin da ka iya biyo baya. Da take saitin ta ce gargadin tsofaffin sojojin waɗanda suka yi tur da yanayin yadda aka gudanar da yakin neman zaɓe a ƙasar da mulkin soja bai taɓa ɗorewa ba ya sanya fargabar abin da kaje ya zo. Yakin neman zaɓen dai ya cika da tashe-tashen hankula da zarge-zarge da zamba cikin aminci da kalaman ɓatanci tsakanin ƙabilu baya ga zargin mahukunta da ƙoƙarin yin mulkin danniya. A zaben da ya gudana a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, ana sa ran shugaba Hichilema da majalisar dokokin ƙasar za su samu nasarar yin tazarce. fushin Afirka akan kasar Nelson Mandela. Wannan shine taken sharhin jaridar Neue Zürcher Zeitung. Jaridar ta ce zanga-zangar kyamar baki ta zubar da mutuncin Afirka ta gudana hiyar. Ta ce an yi lokacin da kusan baki dayan nahiyar Afirka da tausaya bakaken fatar Afirka ta kudu. Tsarin wariyar launin fata ya janyo gagarumin haɗin kai a Afirka. Kasashen nahiyar sun bayar da mafaka ga yan fafutukar da ake farauta. Sun yi karo-karo na kuɗi domin baiwa yan gwagwarmaya masu dauke da makamai. Sun yi ta kira ga kungiyoyin ƙasa da ƙasa su sanya baki a kan ƙarshen tsarin na wariyar launin fata. Sun kuma rufe sararin samaniyar su ga jiragen saman jagororin mulkin wariyar launin fatar. Neue Zürcher Zeitung ta ce a ƙasashe da dama an yi shakulkulan bikin nasarar kawo ƙarshen tsarin na wariyar launin fata a shekara ta 1994 a matsayin nasarar nahiyar baki daya. Jaridar ta ce ƙasashen Afirka sun yi ƙarfi a lokacin kasancewar sun hada kansu waje guda sai dai ta yiwu tuni wannan ya zama tarihi. Tsawon watanni dubban yan Afirka ta kudu na zanga-zangar adawa da bakin haure suna tsayawa a kofar makarantu da asibitoci tare da bukatar a nuna musu takardar shaidar zama a kasar. Fafutukar ta koma rikici. Yan Afirka mazauna kasar da dama sun rasa rayukansu. Kimanin baki yan Afirka 200,000 sun bar Afirka ta kudu. Dubban yan Najeriya da Ghana da kuma wasu kasashen gwamnatocinsu sun kwashe su zuwa gida. Ita kuwa nata sharhin jaridar Süddeutsche Zeitung cewa ta yi Morocco na bunƙasa sai dai da dama na san barin ƙasar. Tattalin arzikinta na bunƙasa ana gina manyan kamfanonin kera motoci da layukan dogo amma sai dai duk da haka dubban yan ƙasar na son tserewa zuwa Turai ko menene dalili. Ta ce yayin da duniya ta ga yadda dubban yan gudun hijira ke kokarin tsallakawa Turai ta ƙasa da ta ruwa a farkon watan Agusta na 2026 zuwa yankin Sweta da ke ƙasar Spaniya a hannu guda kuma dubban motocin da aka kera a Morocco na jiran a fita da su zuwa ƙasashen ƙetare. Süddeutsche Zeitung ta ce ba kamar wasu ƙasashen Afirka da dama ba tattalin arzikin Morocco ya bunƙasa tsawon shekaru ana gina sababbin tituna a ko'ina cikin ƙasar baya ga aikin layin dogo na zamani da ake yi. Alƙaliman masu yawon bude idanu a ƙasar na ƙaruwa duk shekara abinda ya samar da ƙarin ayyukan yi. A shekara ta 2030 Morocco za ta karɓi bakoncin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya me yasa mutane ke son barin ƙasar. Za mu karkare da jaridar Welt Online a sharhinta mai taken Ebola. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadi kan samun karuwar annobar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. WHO ta nunar da cewa Ebola na yaduwa cikin hanzari fiye da kowane lokaci a kasar. Jaridar ta ce me yasa yaki da cutar yake da matukar wahala. Matsalar tsaro da tashe-tashen hankula na taimakawa wajen gaza dakile yaduwarta. Welt Online ta ce shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya nunar da cewa a yadda annobar ke yaduwa cikin hanzari tana neman zarce wacce aka fuskanta tsakanin shekarun 2014 zuwa 2016 a Afirka ta Yamma.
1: To a gaida Latifa Mustafa Jaafar yanzu kuma kafin mu je ga fagen shirye-shiryen mu za mu tsahirta.

0: Tuma dilla jama'a barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin mu dake bibiyar al'amarin da suka shafi matasa da gudunmuwar da suke bayarwa wajen ci gaban al'umma. Kama daga shirya tarika da gangamin hada magoya baya zuwa yakin neman zabe a ungwani da ƙauyuka da kuma tallata ƴan takara a shafukan sada zumunta. Kungiyoyin matasa wato Political Support Group na ci gaba da bayyana domin tallata manyan ƴan takara a zabukan shugaban ƙasa da na gwamnoni da za a yi a Najeriya a farkon shekara mai zuwa. Bari mu fara jin yadda irin waɗannan ƙungiyoyi ke gudanar da ayyukansu daga wurin Mahmud Abdulkadir Kofa na jam'iyyar NDC, wanda ya shaida wa DW yadda ƙungiyarsu ta matasa ta Digital Vanguard of Konkwasiyya ke gudanar da ayyukanta.
1: Ƙungiya ce da ta shahara wajen wayar da kan al'umma, musamman ga abin da ya dace su yi a wannan lokaci na zaɓe. Idan ka ɗauka farkon lokacin da muka shiga jam'iyyar NDC, muka fita daga ADC, wannan lokacin kusan shi ne lokaci da muka fi samun ƙalubale a kowane lokaci, saboda mutane suna ganin an zo an haɗe guri ɗaya, to ya za mu ɓangare. To mun fito mun wayar da kan mutane har suka zo suka fahimta meye dalilin da ya sa muka koma, wanda matsalar kuma a ƙarshe an zo an ganta, wanda har yanzu ADC ɗin tana nan tana tiri-tiri. Idan ka koma ɓangaren katin zaɓe, mun yi ƙoƙari ta wannan ƙungiyar wajen wayar da kan mutane yaya za a yi su yi zaɓe, yaya su yi katin zaɓe, yaya za su yi in sun yi su je su karɓa domin su tanaji abin da za su zaɓi ɗan takarar da suke so. Sannan idan ka koma ɓangaren logonmu na jam'iyya, wanda muka fi samun matsala a kai, muna ƙoƙari wajen wayar da kan mutane a wannan ɓangaren. Sannan muna ƙoƙarin wayar da kan mutane yaya za su gane cewa yanzu a Najeriya ba magana ake ta musulmi ba, magana ake ta waye zai zo ya ciyar da ku gaba. Shi yasa muka sa ɗan takararmu Peter Obi da injina da Tarawi Musa Wanko su a gaba. Kullun shi ne wanda shi ne kusan dokar da muka sa wannan ƙungiyar, a kullun kowane ɗan ƙungiya sai yi bidiyo da ya shafi wannan abin domin tallata ƴan takararmu.
0: A tarihin siyasar Najeriya tun a jam'iyyar farko, irin su Action Group, NNDP da NEPU, dukkansu sun yi aiki kafada da kafada da rassa na matasa waɗanda suka riƙa tallafa manufofin ƴan takara a wajen al'umma, a cewar Farfesa Abubakar Umar Kari, masanin harkokin siyasa a Najeriya, wanda ya bayyana dalilin da ya sa har yanzu ƴan siyasa ke amfani da irin waɗannan ƙungiyoyi.
2: Ɗaya daga cikin dalilai shi ne cewa matasa suna da kuzari ƙwarai da gaske. Ba sa gajiya, kuma za a yi amfani da su wurin campaign da yakin neman zaɓe, ba sa gajiya da sauransu. To a lokaci irin na yanzu kuma babban dalilin da ya sa ake ganin cewa matasa suna da tasiri suna ce shi ne a gaskiya su ne suka fi yawa, za a iya cewa su ne suke da rinjaye kuma ga garumi a cikin masu kaɗa ƙuri'a.
0: Wasu daga cikin mukaman da ake bayarwa bayan an ci zaɓe na tafiya ga irin waɗannan ƙungiyoyi na matasa da a wannan lokaci da ake neman nasara a zaɓe kan bayar da gudunmawa wurin tallata ɗan takara. To sai dai wasu daga cikin matasan sun ce suna kafa ƙungiyoyin Political Support Groups ne da zumar janyo hankalin ƴan siyasa su yi al'ummominsu ayyukan raya ƙasa, kamar dai yadda wannan matashin a jam'iyyar APC ya shaida wa DW.
3: Sunana Alhaji Saleh Abdullahi Zazzaga, ni ne ciyaman ɗin gamayyan ƙungiyoyin APC a Arewa maso tsakiyar Najeriya. Wato ayyukan da muke yi shi ne muna nemo ma yankinmu ci gaba daga gun masu mulki da masu neman takara, kuma muna tantance waɗanda ya dace a zaɓa masu kishin yankinmu da masu kishin al'ummanmu, saboda yawancin ƴan siyasa mutane ne waɗanda kawai za su zo su yi ƙarya a baki, in sun samu matsayi sai su gudu. To mu ƙungiyarmu tana tantancewa, kuma idan ma aka zaɓi mutum ya tafi bai mana abubuwan da ya dace ya yi alƙawari ba, to ƙungiyoyinmu tana fitowa ta bi wannan matakai domin ta ƙwaco abubuwan da wannan mutumin ya faɗa cewa zai yi. Misali, lokacin da aka cire mana National Chairman daga yankinmu na North Central, mun tashi mun tafi har zuwa kotu, mun yi agitation, mun yi rally, mun yi abubuwa da yawa, mun miƙa takardu daban-daban zuwa ga fadan shugaban ƙasa, fadan Senate President da Speaker da duka wasu manya masu faɗa a ji, akan cewa a maido mana da haƙƙin mu saboda wannan abin a zabe aka zabe mu kuma cikin yardan Allah aka da mana da shi.
0: Yayin da Sale Zazzaga ke cewa su matasa na kafa kungiyoyi domin tallata ƴan takara da zimmar samar da ci gaban al'umma. Shin waɗannan matakai ne ake bi domin kafa irin waɗannan kungiyoyi? Abinda na nemi sani kenan daga Hassana Shu'aibu Dada, matashar da ke jagorantar kungiyar Atiku Youth Connect, wacce ke tallata ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC.
4: The first in kana da kungiya ya kamata a ce kana da register, kai register da kungiyar nan. Za ka yi register da party, sannan ya zamana kana da certificate na wannan kungiyoyin naka. A wannan in ka gama da registration ya kasance kana da coordinators ɗinka da executives ɗinka na kungiyar. Sannan a kowane state na 36 da FCT 37 ya kasance cewa kana da coordinators a kowane local government na kowane state. Sannan kuma ya zama cewa duka shugabannin kungiyoyin nan suna liyazin da local government chairman ɗinsu na jam'iyya. In suka yi creating wannan awareness ɗin a inda suke, sannan ya tabbatar cewa an san da maganan jam'iyya, an san meye logon jam'iyya wanda zai kawo Alhaji Atiku Abubakar cikin nasara. Because wasu suna nan ba su san meye logon jam'iyya take nufi ba, meye fatin ADC take koyarwa ba.
0: To sai dai matasan da ke wannan aiki sun ce tallata ɗan takara musamman na adawa cike yake da ƙalubale. Kamar yadda Muhammad Abdulkadir Kofa na Kwankwasiya ya yi ƙarin haske.
1: Ƙalubale bai wuce abin da muke gani ta barazana wajen 'yan adawa musamman harkar gwamnati. Wani lokacin kana tafiya a hanya ma za ka ji an tare ka, an maka barazana. Wani lokacin a tura maka ta WhatsApp, kai wani lokacin a turo maka jami'an tsaro ma.
0: To shin ta wace hanya ya kamata ƙungiyoyin matasan su cire tsoro su kuma jajirce domin tallata 'yan takararsu da jam'iyyunsu yadda ya kamata har ma su yi wa demokradiyya hidima? Ga Profeso Abubakar Umar Kari.
2: Maimakon su rika hankoro kawai da kuma cika baki cewa su matasa ne kaza, da sai su fito fili su fada cikin al'umma su tattaro kan ƴan wasu matasa su fito su rungumi siyasa.
5: Su waɗannan ƙungiyoyin kowane lokaci za suna faɗa wa 'yan siyasa da suke tallatawa cewa muna da rassa a ƙauyuka, muna shiga ƙauyuka, muna tallata su. Kai kuma kana cewa abin da ya kamata su kenan.
2: In ta ba sa yin gina suna yin bukukuwa daga kaɗe raye-raye da su a je talabijin, akwai sojoji baka a cikinsu, akwai masu ɓangaru da sauransu. To amma dai zuwa yanzu alfanu ko kuma tasirin waɗannan ƙungiyoyi gaskiya ba shi da yawa, ko kuma dai

0: To da kuma haka muka zo ga ƙarshen shirin dandalin matasa na wannan makon. A madadin abokan aiki a nan sashen Hausa na DW Zaharuddin Umar Dutsen Kura nake fatan za ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
1: To an gaishe ka Zaharuddin, yanzu kuma sai shirin ji ka ƙaro.
2: DW ji ka ƙaro.
3: Ilimin fasahar zamani.
4: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na ji ka ƙaro, inda muke kawo muku sabon jerin wasan mu akan ƴan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan labari yana isar da sakon bincike ne akan yadda duniyar basirar computer take ta kawo sauyi a rayuwar mu ta yau da kullun. A wancan kashi na biyu an sallami Rabiu daga asibiti, amma ƴan uwansa basu gamsu da maganin da aka bashi ba a wannan asibiti na Tunkuza. A dai bangaren kuma a can ƙauye inda aka haifi Gaji, ta taso da kakarta wato Suraya ta kai wa ƴarta Hindatu ziyara. Ba komai tsakanin su sai zaman doya da manja, kullun sai tashin hankali. Wannan ziyara ta babar Hindatu ta fara damun ƴarta ta ko za ta mayar da ita gida. Bari mu same su a can ƙauyen a farkon wannan kashin mai taken daure dai.
5: Dan karamin lambun da Suraya ta yi a bayan gidansu Hindatu da kuma Sani yana da kyau. Shukar ganyayyakin da ta yi suna tasowa gwanin sha'awa, kuma tumatirin kwanan nan ma zai nuna. Hindatu na cikin kicin tana wanke-wanke, ba ta iya hango Suraya daga nan, amma tana sane da abin da take yi. Tana durƙushe a tsakankanin shuka tana cire ciyayi daga shukar tumatirin. Tunda Suraya ta zo ta fi zama a lambun, musamman ma yanzu tunda shukar tata ta fara ƴaƴa.
6: Waya Hindatu, waya Hindatu, ki taimaka mu.
7: Wai menene ne, saboda Allah da Annabi?
8: Babu Suraya ce fa, da alama wani abu ne ya same ta.
7: Anya kuwa ni fa ina ganin tuntube ta yi.
8: Ina fa ganin ba maganar wasa bace, gara ki je ki ga abin da ya faru. Ta iya yiwa ciwo ta ji.
7: Kai ka je mana, ba abin da ni zan bari in ji dan kai baba tata da wani hatsaniya. Kai nan za su wanke kansu ne?
8: To shikenan, ni bara in je.
7: Wani ne zai sa dan Allah ta annabi zai hana mata ta koma gida.
6: Hindatu,
8: Hindatu, maza ki zo ki ce maka maciji ne ya sare ta, isauri da Allah.
7: Maciji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Maciji, sannu baba, sannu.
6: Yawwa.
8: Yi maza ki gyara teburin nan da Allah, Hindatu. A kwanta baba, kwanta da kwanta akan teburin, kwanta.
6: Ku nemo reza ku tsaga. Ku janye dafi.
8: A maza ai haka ba, wannan hanyar tana da hadari. Maza da Allah, ba ni wayata da Allah. Ya kamata mu nemo manhajar nan na basirar computer da Sale ya bani labari. Ya ce za ta iya bayar da shawarwari a yanayi irin wannan na gaggawa. Isauri, dan Allah ki je ki dauko mu waya.
7: Wannan manhajar dan Allah ta ba wata kawata shawara ba mai billewa ba. Asibiti kawai ya kamata mu kai ta.
8: To amma ki duba fa yanda kafafuwan ta fa suke. Gashi yanzu sun riga sun fara kumbura fa.
7: To dan Allah, dan nan bi tsai, wanne kake kai ma mai gida? Ka fito da motar nan mu tafi mana dan Allah.
8: To shikenan.
7: Yawwa, to ga kamata rike ta.
5: Gaje na san ta tafi yanzu nan. Kusan a ce ta gama shiryawa, banɗaki kawai za ta shiga. Amma a lokacin da ta yi ƙoƙarin buɗe ƙofar banɗakin wanda suke amfani da shi, ita da Zainab sai ta ji shi a rufe. Ta yi ƙoƙarin yin amfani da banɗakin kamar minti 15 da suka wuce. Lallai kamata yi a ce Zainab ta fito. Shin banɗakin Rabiu na buƙatar wani gyaran ne? Ballantana a ce zai buƙaci yi amfani da nasu.
9: Da mutum a ciki? Zainab, Rabiu.
10: Ya haƙuri kaɗan.
9: Af, ya haƙuri Zainab. Ashe Zainab ne a ciki. Amma me take yi haka, har yanzu bata fita ba? Ni kuma gashi lokaci yana so ya ƙure. Zainab, dan Allah ki sauri, ina son na fita ne.
10: Ya kike?
9: Lafiya ƙalau Zainab.
10: Dan Allah ki yi haƙuri. Na daɗe a ban ɗakin ko?
9: Ba damuwa. Yau Zainab, ɗan dakata mana.
10: Menene?
9: Me yasa har yanzu baki fita ba? Kamata yi a ce tuntuni kina makaranta.
10: Ba zan je ba ne.
9: Me?
10: nace bazan je ba.
9: Kika ce ba za ki je ba?
10: Eh.
9: Me yasa? Me yake faruwa? Zainab, wannan shine karo na uku da baki zuwa aiki a cikin satin nan. Lafiya kike kuwa?
10: Lafiya ta kalau, hutu kawai nake yi.
9: Hutu a tsakiyar zangon karatu? Sam wannan ba dabi'arki bace ba. Kin tabbata lafiya kike?
10: Lafiya ta kalau gaje. Ki bar maganan nan mana. Habba.
9: Habba ke kuwa Zainab. Kwanan nan fa kina yin wasu bakin abubuwa. Sai kawai ki zauna a gida. Ba kya magana da kowa. Idan wani abu ne yake faruwa.
10: Nace ki bar maganan nan gaje. Lafiya ta kalau kin ji?
9: To shikenan. Waɗannan tufafin da ke hannunki kuma fa.
10: Eh. Ina buƙatar na sasu ne.
9: Lalle ni din nan ma sai a hankali wallahi ba koko na gane ai
10: wai ba zaki bar maganan nan bane gaje me ke damun ki ne ba dama mutun yayi wani abu cikin sirri a gidan nan sai ai ta tambayar sa
9: to naji naga kina yin wasu abubuwa ne a gidan nan da baki saba yin shi ba Zainab shine kawai abin yana damuna
10: ba wani abin damuwa gaje ba na son nayi wata hulɗa da dalibai ne yau shikenan
9: to yayi amma dai idan kina buƙatar tattaunawa
10: kin san ba na buƙata garau nake kuma gaje Allah kuwa
9: to shikenan
5: Malam Sani na tuka motar yana fama da stiyari kamar ransa zai fita yana ta juye-juye yana kauce-kauce dan kada ya fada manyan ramukan da ake kan titin yana ta mita a zuci yana tsinewa shugabannin da suka zaba saboda sun ki musu ayyukan more rayuwa a kasar su a gidan bayan motar kuma inda tace yake rike da babarta wadda ta dora kanta a cinyarta sarai da jikin babu dadi harshenta ya kumbura bakinta na kumfa idanunta sai jujjuyawa suke ta yi ko ina gabobinta kuma sun san dare ta yadda Hindatu ba ta iya lankwasa su dukwa da kokarin da ta yi nayin hakan Hindatu fa sai ta fara kuka wi wi babarta mutuwa za ta yi
11: Hindatu Hindatu ya ta kada ki tafi ki banne
12: wannan babu ba ki tafi zani na Hindatu ki nan tana nan tare da ke
8: Hindatu
12: Na'am
8: ya jikin nata
12: ga kanan ne wallahi
8: ya take ji yanzu
12: mai gida dan Allah ka kara gudu
8: ina fa iya bakin kokari na kin fasan cewa wannan hanyar ba ta da kyau akwai ramuka da yawa kuma suna da girman da bazan iya kauce musu ba dole ne na dinga iya bakin kokari na wajen kauce musu
12: ya hakuri baba mun kusa isa ki daure kada ki rabu da ni kada ki tafi ki bar ni ina son ki baba ta haba mana dan Allah baba kis Allah ya baki lafiya dan Allah mai gida haba ka kara sauri mana dan Allah
8: haba ya kike so ne ya kike so ne kin san fa yadda hanyoyin nan suke fa kin san cewa ba su da kyau kuma kina bin hanyoyin nan kullun motar nan fa tana iya lalacewa
12: to shikenan kawai mai gida ta faru ta kare wato ka fi damuwa da wannan tsohuwar motar ga akan baba ta ko
8: to shikenan ki yadda kika ga dama na ga maki hanya ba ta da kyau
12: haba da
8: kai ashi Innalillahi wa inna ilaihi raji'una innalillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu kuma ka shikenan ka asha haba
12: innalillahi
8: yanzu kuma
12: me ya faru mai gida dan Allah
8: kai ta haice ta fashe
12: wayyo Allah
8: ai na faɗa miki gashi kuma taya ta fashe
12: shikenan na shiga aku wayyo Allah mai gida wayyo Allah
8: me ya faru me ya faru
12: faɗa miki mai gida ba ta yi numfashi dan Allah kai wani abu ka taimaka mai gida wayyo Allah baba kada ki mana kauce
8: da Allah tsaya da Allah ki shiru da Allah kauce ki bani wuri ayya
12: ayya me ne ne mai gida me ne ne
8: na zuciyar ta bata bugawa ina jin fatara su
12: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayyo Allah na dan Allah kada ka faɗa haka dan Allah baba dan Allah ki tashi kada ki mutu ki bar ni baba ta inna lillahi wa
8: ki hakuri ki kwantar da hankalinki sanin kanki ne fa duk mai rai mamaci ne
12: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
8: Ki yi haƙuri, ki yi haƙuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki yi haƙuri,
4: Da wannan abin tausayi muka kawo ƙarshen wannan kashin. Shin da gaske Surayya ta mutu? Idan ta mutu, yaya Hindatu za ta ji wannan rashi na babarta da ta yi? Me ya sami Zainab? Kuma me ya sa take ƙoƙarin ɓoye abin da ya same ta? Ko za ta faɗa wa gaje nan gaba? Ku biyo mu a shiri na gaba don jin yadda za ta ƙarƙe. Idan ba ku sami damar sauraron wannan kashi ba ko kuma waɗanda suka gabata, kuna iya sake sauraron su a shafinmu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Muna lalemar habin da shawarwarinku a shafinmu na Facebook. Daga nan sashen Hausa na DW nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya.
1: To madalla a gida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta yanzu kuma sai shirin wasiƙun ku masu sauraro.
2: DW wasiƙun masu sauraro.
13: Masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma kasancewa da ni Raijana Munir Yahaya a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. Shirin da ke ba ku daman bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa a ƙwarya a yankunanku. Daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Zan fara da wasiƙar haɗin gwiwa da ya fito daga Ibrahim Kaila daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger da Khalid Kasuwar Dare Zindar da Tasiu Unguwar Tudu Damagaram da Salisu Vandam Damagaram. Suka ce a gaskiya lalacewar hanyar da ta taso daga birnin Zindar zuwa Gafati yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ci mana tuwa a ƙwarya a jihar Damagaram. Domin wannan hanyar ita ce ɗaya tilo da manoma ke fitar da amfanin gona zuwa cikin gari kuma ta lalace saboda haka muke miƙa ƙoƙon baranmu ga mahukuntan jiharmu na Damagaram da su taimaka a gyara mana ita. Allah ya sa wannan kiran ya isa kunnuwan wanda aka yi domin su. Sai ra'ayin Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya, ya ce DW Hausa, ku bani dama a madadin al'ummar garin Girgir. In miƙa godiyarmu da farin cikinmu zuwa ga mai girma gwamnan jihar Yobe, Alhaji Dr. Maimala Buni Ciroman Gujiba, kan shirinsa na gina kasuwar zamani a garin Girgir. Mai girma gwamna, al'ummar garin Girgir da kewaye suna miƙa godiya da kuma addu'ar Allah ya saka da alkhairi. A wannan wasiƙar ta haɗin gwiwa ta

0: to madalla Rejana ba ta nisa ba za ta daura daga inda ta tsaya a karantun ra'ayoyin masu sauraro. Rejana barka da wannan lokaci, barka da juma'a.
1: Barka dai, barkamu da juma'a.
0: To ta ina za mu faro?
1: Zan fara da wato rahoton mu na farko dake cewa gwamnatin Najeriya tana shirin ta yadda matatan tsofin matatan man fetur ɗinta guda hudu. Lawali Manchester Kamba ya ce an mayar da matatun man Afrika na Najeriya wajen tatsar arzikin al'ummar ƙasa. Ya ce muna roƙon Allah dai a wannan karo shugabannin mu su ji tsoron Allah su gyara su. Sai kuma wannan ra'ayi da ya fito daga tasiru unguwar Tudu da Magaram, shi kuma ya ce matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na gyara matatun mai na man fetur guda hudu na ƙasar da suka jima da durƙushewa, hakan abin farin ciki ne ga dukkanin 'yan Najeriya. Sai kuma Abubakar Kawu Girgir, shi kuma ya ce yunkurin tada mata

0: bukatun mai guda hudu da gwamnatin Najeriya ke yi muna fatan abu ne da ya tabbata da zai tabbata gaskiya domin dai sautari irin wannan kalamai na ƴan siyasa ne a matsayin ganin yadda zabe ya kusa na shekara mai zuwa sai kuma wato wannan matsalaka ko kan rahoton mu na biyu dake cewa jihar Adamawa Najeriya ta kaddama ya
1: kunduka a tsakani ba kasancewar jami'an ta sauya sunan da zai tsaya mata takara
0: wannan ra'ayi da ya fito daga Baba ya Gambo Tumniya yace bai kamata ba a jami'ar ADC ta sauya sunan dan takararta na jihar Adamawa ganin yadda shine ya lashe zaben fidda gwani da aka yi sai wannan ra'ayi da ya fito daga Ibrahim mai wankin hula shi ma yace wato daga garin Megodiya kenan jihar Neja a Najeriya yace game da takaddaman da ta kunno kai na jihar Adamawa yace abin bai zo mana da mamaki ba su te fa su dai fatan su ne Allah ya azurta mu da shugabanni na gari a fadin kasar mu Najeriya baki daya Sai kuma mu je ga rahoton mu na gaba na Jamhuriyar Niger da take neman haɓaka harshen Hausa shi ma da alama ya dauki wato hankali sosai inda wato wani ra'ayi da ya fito daga Ado Senior Zen daga jihar Damagaram yace muna yaba wannan mataki na haɓaka harshen Hausa a kasar mu ta Niger domin ko hakan abu ne mai kyau Sai ra'ayin da ya fito daga Jikan Mani Dungas daga Dungas din a Jamhuriyar Niger yake cewa abinda Jamhuriyar Niger ta yi na fara wani yunkuri ne na haɓaka harshen Hausa ta hanyar fadakar da mutane yana da muhimmanci sosai domin rukun al'adu yana da kyau da yara masu tasowa su yi gadon asalinsu Sai kuma wato wasikar hadin gwiwa ne ina ga da ya fito daga kungiyar masu kira da sauraron radio gaba daya na DW suka ce a matsayin su na kungiya na masu fafutukan kare harshen Hausa muna yabawa da waɗannan matakin wayar da kan al'ummar Niger akan harshen Hausa yace suka ce kuma hukumomin Niger da ya kamata su mai da hankali akan wannan
1: mu dauki ra'ayi daya
0: na bari mu tsallaka ga ra'ayin sharhunan jaridan Jamus na Africa da suke ko na mako da ake ko na mako wannan ra'ayi da ya fito daga Lawal bin Hambali yace muna jin dadin sharhunan da kuke kawo mana na jaridan Jamus akan nahiyar mu ta Africa
1: to muna godiya sosai Rajana Munar Yahaya da waɗannan ra'ayoyi da kika karanto da mama sauraron mu da suke ci gaba da jimirin kasancewa tare da mu yanzu kuma ga labaran duniya zagaye na biyu tare da Zaharuddin Umar Dutsen Kura Zaharuddin in ka shirya
2: DW labaran duniya
3: Kungiyar tsaro ta NATO ta ce jiragen yakin ta sun harbo wani jirgi maras matuki da ya shiga sararin samaniyar kasar Latvia ba tare da izini ba. Yayin da ake kara samun fargaba kan kutsan jirage marasa ko kuma masu sarrafa kansu a kasashen da ke makwabtaka da kasar Russia. Kakakin kungiyar NATO ya ce jiragen yakin Eurofighter biyu na Italiya ne suka tashi domin dakile jirgin mai sarrafa kansa inda ɗaya daga cikin su ya harbo shi. Ma'aikatar tsaron Latvia ta ce jirgin ya shiga sararin samaniyar kasar ne sakamakon ayyukan yakin na'urori na sadarwa na Rasha sai dai kungiyar NATO ta ce tana ci gaba da bincike domin gano daga inda jirgin ya fito. Wannan ne karo na biyu da aka harbo irin wannan jirgi a Latvia yayin da kasashen gabashin Turai da suka hada da Poland da Romania ke fuskantar kutsan jirage marasa matuka a sararin samaniyar su. Hukumar zabe ta kasar Zambia ta dakatar da sanar da sakamakon zaben shugaban kasar sabili da harahari da ake kaiwa jami'an zabe. Hukumar ta ce ta samu rahotannin sace takardun kada ƙuri'a a wasu wurare, a don haka za ta sake nazarin matakin dakatarwar cikin sa'o'i 24. Kimanin mutane miliyan 8 ne suka yi rijistar kada ƙuri'a a Zambia, miyan al'umma kusan miliyan 22. Baya ga zaben shugaban kasa ana kuma zaben yan majalisar dokoki da kansiloli a ramfunan zabe sama da 13,500. Masu sa ido sun ce an samu dogayen layuka da tsaiko a wasu rumfunan zabe da kuma rudani kan jerin sunayen masu kada ƙuri'a. zaben na zama babban gwaji ga shugaba Hakainde Hichilema wanda ke fuskantar dan takara adawa Brian Mundubile jagoran kauncin yan adawa dake samun goyen bayan tsohon shugaban kasar Edgar Lungu. Labaran suna zuwa muku daga nan DW. Faransa ta ce ta yi murna matuka da matakin da gwamnatin mulkin soja ta dauka na kasar Mali ne wa jami'in lekin asirin ta yan Vezilia Afua bayan yanki masa hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta tabbatar da sakin jami'in wanda ya shafe kusan shekara guda a tsare a Mali. Fadar shugaban Mali ta ce Afuwar ba ta nufin an wanke wato dan kasar Faransa da ake tuhuma, wato daga tuhume-tuhumen da ake masa tana mai umurta shi da ya fice daga kasar nan take. An kama shi ne a ranar 13 ga watan Agusta na shekarar da ta gabata tare da wasu jami'an sojin Mali bisa zarginsu da hannu a wani shiri na kitsa makarkashiya ga gwamnati. Sakin nasu dai wani mataki ne da ba a saba gani ba tsakanin Mali da Faransa bayan shekarun da aka shafi ana samun takun saka a dangantakar kasashen biyu. Cutar Ebola ta bazu zuwa lardi na shida a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan da hukumomi suka tabbatar da ballarta a lardin Bas Ule da ke arewa maso gabashin kasar. Hukumomin lafiya sun ce an gano cutar ne ga wani mutum da ya mutu a Buta babban birnin lardin wanda a baya cutar bata bayyana ba. Sabon lamarin ya haifar da fargaba cewa mutanen da suka yi mu'amala da mamacin ka iya kamuwa da cutar. Hukumomi sun ce jinkirin gano masu dauke da cutar Ebola da tashin hankali da ake shaidawa da kuma raunin tsarin kiwon lafiya na daga cikin abubuwan da ke taimakawa cutar yaduwa cikin sauri musamman a yankunan kasar ta Congo masu fama da fitintunu. To jama'a, karshen labaran kenan, zan mai da kurin Fauziya don jin mataki na gaba.
1: To da haka za mu salama da masu sauraro baki ɗaya, an gaishe ka dan mutan Dutsen Kura da ka fassara ka kuma karanto labaran duniya a madadinka da ma wato wanda ya hada shirin kamar yadda ya zo muku, wato Muhammad Awwal Balarabi sai Raijana Munir Yahaya da ta karanto ra'ayoyin ku masu sauraro. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya sai an jama da madaici idan mai duka mai kowa ya kai mu.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da maraice Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na karshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafin mu na Facebook da kuma YouTube ko kuma ta manhajar TuneIn kuma wasu kafofi abokan hudda dake kasashen Najeriya da Niger da ma wasu kasashen Afrika a rahotannin da muka muku tanadi a wannan lokacin za ku ji cewa a gobe Asabar ne al'umar jihar shin dake Najeriya za su kada ƙuri'ar zaben sabon gwamna da zai jagorance su zaben da masana siyasa ke cewa zai kasance zakaran gwajin dafi da zai bayyana alƙiblar babban zaben kasar na 2027 har wayo a Najeriya gwamnati na shirin farfado da matatu hudu a kasar da suka durƙushe a wani mataki na samun hanyar magance matsalar man fetur a Niger kuwa gwamnatin mulkin soji ce ta samar da wani shiri na bunƙasa tattalin arziki ta hanyar baiwa ƴan kasar damar girka masana'antu na kansu sa kuma aje yadda gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta masu tsatsauran ra'ayi ke cika shekara biyar da karbe madafin ikon kasar waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Zahraddin Umar Dutsen Kura ya gabatar da labaran duniya
0: DW labaran duniya
2: Donald Trump ya yi maraba da sako ba Amurkin da aka yi garkuwa da shi jamhuriyar Niger. An ci gaba da sanar da sakamakon zaben shugaban kasa na kasar Zambia. Burkina Faso ta wajabta wa 'yan jarida samun horon soja. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba Amurka mai aikin yada addinin Kirista Kevin Ridiot da aka yi garkuwa da shi a jamhuriyar Niger a watan Oktoba bara ya koma hannun hukumomin Amurka. Kungiyar Sim International da Radio ke aiki da ita ta ce yana cikin koshin lafiya a ƙarƙashin kulawar jami'an Amurka kuma nan ba da jimawa ba zai gana da iyalansa. Wasu mutane uku dauke da makamai ne suka garkuwa da shi a birnin Yamai a ranar 21 ga watan Oktoba inda ake kyautata zaton sun fitar da shi daga birnin. Babu wata kungiya da ta dauki alhakin yin garkuwa da shi kawo yanzu a wannan ƙasa da ke fama da hare-haren kungiyoyi masu ikirarin jihadi dake da alaka da kungiyar Al-Qaeda da kuma IS. A Amurka matashi Luigi Mangione ya amsa laifin da ake tuhumarsa da shi dangane da kisan shugaban kamfanin inshorar lafiya na United Healthcare Brian Thompson a gaban wata kotun tarayya da ke Manhattan a birnin New York. Mangione ya ce shine ya harbi Mr. Thompson a Manhattan kuma a lokacin Thompson din ya mutu. Masu gabatar da kara sun ce matashin ya je birnin New York ne inda ya harbe Thompson har lahira a wajen wani otel a Manhattan a ranar 4 ga watan Disamba na 2024. Alkalin kotun ya amince da ikirarin Mangione na amsa laifinsa tare da sanar da cewa za a yanke masa hukunci a watan Disamba. Matashin na fuskantar yiwuwar ɗaurin rai da rai ba tare da damar sakinsa ba kan tuhume-tuhume biyu na bibiyar Thompson da nufin aikata laifi. Duk da amsa laifin da ya yi a kotun tarayya, har yanzu matashin na fuskantar wasu tuhume-tuhume na kisan kai da mallakar makami da kuma jabin takardu a wata kotun jihar New York. Hukumar zaɓe ta ƙasar Zambia ta sanar da ci gaba da ƙirga ƙuri'un babban zaben ƙasar bayan dakatar da aikin na wani lokaci sakamakon rahotannin sace takardun kada ƙuri'a da kuma hare-hare kan jami'an zaɓe. Tun da farko hukumar ta dakatar da ƙirga da sanar da sakamakon zaben a faɗin ƙasar tana mai cewa za ta sake nazarin matakin cikin sa'o'i 24. Kimanin mutane miliyan 8 ne suka rijistar kada ƙuri'a a zaben wanda ke zama babban gwaji ga shugaban Hakainde Hichilema da ɗan takara adawa Brian Mundubele ke kalubalanta a wannan zaɓe da ke ɗaukar hankali a ƙasar ta kudancin Afirka. Labarin suna zuwa muku daga nan DW. Gwamnatin mulkin soji ta Burkina Faso ta fara wajabtawa 'yan jarida na kafafen gwamnati da masu zaman kansu shiga wani horo na musamman da ta kira na kishin ƙasa. 'Yan jarida 44 maza da mata ne suka halarci horon na kwanaki 6 da aka gudanar a makarantar 'yan sanda da ke kusa da birnin Wagadugu inda aka gansu sanye da kayan soja tare da wato rike da bindigogi. Ministan yaɗa labarai kuma kakakin gwamnati ya ce ɗan jarida da ba shi da kishin ƙasa barazana ne ga ƙasar sa. Matakin na zuwa ne a ƙarƙashin gwamnatin Captain Ibrahim Traore wadda ta dakatar da wasu kafafen yaɗa labarai yayin da ƙasar ke ci gaba da fama da hare-haren ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi. Majalisar Dinkin Duniya ta ce za ta dakatar da tallafin abinci da take bayo ƴan gudun hijira 240 dake Sudan ta Kudu. Matakin da zai fara aiki daga watan Satumba ya biyo bayan ƙarancin kuɗaɗe na gudanarwa da ayyuka da Majalisar Dinkin Duniya ke fuskanta. Shirin Abinci na Duniya WFP da hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya sun ce mutanen su ne na ƙarshe daga cikin ƴan gudun hijira 650 dake samun tallafin abinci a ƙasar. Jami'an WFP sun ce daga watan Oktoba ma za kuma a dakatar da tallafin abinci ga ƴan gudun hijira a cikin ƙasar ta Sudan ta Kudu da su kuma suka kai 180. A halin yanzu mutane miliyan 7.8 ke fama da matsanancin ƙarancin abinci a Sudan ta Kudu, yayin da yara miliyan 2.2 ke fama da matsananciyar yunwa. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan. Ku je shafa mana internet dw.com/hausa don samun ƙarin bayani. Zan mai da kurin abokin aiki Fauziya Dauda.
1: To an gaishe ka Zaharuddin Umar Dutsen Kura da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu ne yanzu za a ji cewa an kai zagaye na ƙarshe a gasar cin kofin mata ta ƙasashen Afrika, wato WAFCON, da ake gudanarwa a ƙasar Morocco. Za mu ji yadda wasan ke ci gaba da gudana. Muna tafa da shirye-shiryen darasin rayuwa da kuma lafiya jari, amma kafin nan mu fara da jigon rahotanninmu na maraicen yau kan batun siyasa a Najeriya. A gobe Asabar ne za a gudanar da zaben gwamnan jihar Osun da ke kudu maso yammacin Najeriya, inda ake sa ran 'yan takara 14 su fafata a zaben. Kana gwamna Ademola Adeleke ke neman yin tazarce. Kazalika hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ta ce a shirye take tsaf domin a gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Wakilinmu na jihar Legas Mansur Balabello na ɗauki da ƙarin bayani kan zaben na gobe.
3: Rahotanni na cewa an kammala kai kayan zaɓe zuwa ƙananan hukumomi a jihar baki ɗaya, tare da jibge jami'an tsaro domin ganin zaɓen ya tafi ba tare da hatsaniya ba. Jihar ta Osun ta kasance ta biyu ke jam'iyyar Adawa, in ka ɗauke jihar Oyo suke fafatawa da jam'iyyar APC mai mulki a ƙasar. A dangane da batu na tsaro kuwa, sai da gwamna Adeleke ya yi tattaki zuwa birnin tarayya Abuja domin yin ido biyu da babban sufetan 'yan sanda na ƙasa bisa cin zarafin 'ya'yan jam'iyyun Adawa. Akan haka ne kuwa gwamna Nuruddin Adeleke ya sake kokawa ga jami'an tsaro su kasance masu adalci a zaben da za a yi a ranar Asabar mai zuwa.
4: I can promise you, I'm still talking not all security agencies.
3: Ina tabbatarwa 'yan jihar Osun cewa ba duk jami'an tsaro ba ne bara gurbi, domin har kawo yanzu ina ci gaba da tattaunawa da su kan wannan zaɓe. Kuma baya ga haka, har taron kwamitin tsaro nake gudanarwa a lokaci zuwa lokaci.
4: Yan
3: takarar manyan kuwa sun hada da gwamna mai neman tazarce Mr. Nuruddin Adeleke a jam'iyyar Accord Party, sai kuma Mr. Najim Salim na jam'iyyar ADC, sai kuma Mr. Bola Oyebamiji na jam'iyyar APC. Madam Oluwatoyin Babalola ta kasance shugabar hukumar zaɓe ta jihar, ga kuma furcinta a dangane da kammala kayayyakin zaɓe zuwa ƙananan hukumomi.
5: Before, during, and after the election,
3: kafin zaɓe da lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe, duk mun shirya tsaf tare da abubuwan da suka wajaba domin cin manufar da aka sanya a gaba. Kuma tuni kayan zaɓe sun isa ƙananan hukumomi.
5: Commission commits to delivering on its constitutional mandate.
3: A yayin da aka tambayi ɗan takarar jam'iyyar APC Mr. Babalola kan manufar da ya sanya a gaba kuwa, idan an buɗe rumfunan zaɓe ga abin da yake cewa, ɗaya daga cikin masu kada ƙuri'a a jihar Mr. David Ilesha ga fatansa ga 'yan takarkarin na jihar baki ɗinsu.
5: We must establish and strengthen clear coordination.
3: Ya zama wajibi mu ɗauki mataki na raya jihar Osun baki ɗaya ba cacar baka ba. Mr. Abdulkabir Akande ya fito daga jihar a birnin Iwo ga ra'ayinsa da zaben mai zuwa.
6: Sun shirya an kawo jami'an tsaro sosai. Ne lokacin da na tafi daji ma na dawo daga daji na haɗu da sojoji da manya-manyan tankuna na yaƙi. To a takaice dai lindai an shirya a yi zaɓe. Kuma ce dai Allah ya ba mutumin ƙwarai, mutumin kirki Allah ya ba shi sa'a. Amma wanga zaɓe ka yi yadda anka shirya a shi. To gaskiya abin yana cikin hankalin mutane ya tashi sosai.
3: A ranar Asabar ne za a fito rumfunan zaɓe a jihar. Domin fitar da gwaninsu a kujera mafi alfarma a wannan jiha. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
1: To zaben da ya na jihar Osun na daukar hankali sosai a Najeriya, kuma kan hakan ne na tuntubi Farfesa Umar Kari, masanin kimiyyar siyasa a kasar, da kuma fara tambayar sa ne ko ya su masana suke kallon yanayin zaman dardar da ake da shi a Osun gabanin zaben gwamna, kuma me hakan ke nunawa game da siyasar Najeriya a yau.
7: To wato shirin zabe na Osun abin da yake faruwa shine ya kasance kaman zakaran gwajin jefi da ko kuma zai iya nuna me zai faru a shekarar 2027 wace irin adawa za a yi me zai kasance da sauransu. To na farko dai ita wannan jiha ta Osun ita ce za a ce jihar asali ta shugaba Bola Ahmed Tinubu. Yadda yake shi yana noke-noke a hakan. Na biyu kuma mai muhimmanci shi ne jihar tana karkashin 'yan adawa ne. To a wannan lokaci za a ce gaba ɗaya jam'iyyar APC ta yi gangami cewa ko ana ha maza ha mata sai ta kwace wannan jiha.
1: To idan aka duba yanayin yadda zaben ya karato, wani irin tasiri kalamantin zira jama'a da ake ji daga bakin 'yan siyasa ke da shiga zaman lafiya, kuma Farfesa me ke hana jami'an tsaro daukar tsauraran matakai kan irin waɗannan 'yan siyasar?
7: Wannan ya nuna cewa har yanzu siyasar Najeriya akwai matsala kwarai. Tsaro abin da kawai ya kamata a yi shi ne ya tabbatar da cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali sun wanzu. To amma duk lokacin da jami'in tsaro yake tabbatar da haka ko kuma ya karkata ga wani bangare, to wannan ba ya da kaso ne kawai banza kuwan kasa ne a demokradiyya. Wato dai har yanzu ba mu kai ko kuma mu samu irin ci gaba da ya kamata a ce mun samu ta yadda za a bar wa mutane su zaɓa abin da suke so. Wa kansu ba, wanda kuma yana da haɗari ƙwarai da gaske.
1: To Farfesa, idan aka yi la'akari da tarihin zaben jihar Osun da ma rikice-rikicen siyasa da aka gani a baya, kasancewar a duk sanda za a yi zaɓe zaben jihar yana ɗaukar hankali, waɗanne darussa ne ya kamata a koya daga zaɓukan bayan?
7: Ya kamata a fahimci cewa su fa al'ummar jihar Osun ba wai yanzu batun baya. Ba a tilasta musu, idan kuma aka ce za a tilasta musu to za a yi sabatala. Shi daban tarihi amfaninsa shi ne mutane su rika ɗaukar darasi a kai. Idan da ana la'akari da tarihin siyasar jihar, to da duk wannan abu ba zai kasance ba. To saboda haka a takaice babu wani wanda zai iya hasashen me zai iya faruwa gobe ko kuma zaben Asabar nan a jihar Osun.
1: A baya ka yi batun cewa wannan zaben na jihar Osun shine zai nuna alƙiblar inda zaben 2027 zai tafi kenan babban zaben Najeriya. Waɗannan alamomin gargaɗi ne daga zaben na Osun ya kamata 'yan Najeriya da ma hukumomin da demokuraɗiyya su fi mayar da hankali a kansu?
7: Yawa, wato abin da samu kyau na hasashe shine cewa da alama waɗanda suke kankaragar mulki yanzu suna da shirin su ki matakai waɗanda suke kan doka da waɗanda ba su kan doka domin su samu nasara, kuma suna yi amfani da manakun iko wato kamar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da ma jami'an zaɓe su ga nasara. Idan ya faru a jihar Osun sun samu nasara, to zai zama su kawai kaman wani mizani ne ko kuma wata hanyar da za su yi amfani da ita a manyan zaɓuɓɓukan 2027. Sa'an nan kuma idan ba su samu nasara ba, to hanyar da ake aka hana su samun nasara ɗin kuma 'yan adawa ita za su yi amfani da ita a zaɓukan 2027.
1: Farfesa Umar Kari kenan, masanin kimiyyar siyasa a Najeriya, kuma da haka muka kawo ƙarshen jigon rahotanninmu na maraicin yau. To har wa yau dai muna a tarayya ta Najeriya inda a wani yunkuri na ci gaba da neman mafita kan matsalar man fetur a kasar. Gwamnati ta sha alwashin sake tada matatan mai guda hudu a kasar. Matatan dai sun share kusan shekaru suna lashe kudi amma kuma ba a ganin ko kuma ƴan kasa ya zuwa yanzu ba sa ganin fatan da suke yi. Daga Abuja Ubala Musa na dauke da karin bayani.
8: Duk da alfikin dan yan mai dai Najeriya ta koma ga dogaro ga masu kasuwa ciki da mawajin kasar. Bisa makamashin man fetur da ke da tasiri ga rayuwar tattalin arziki. Abun kuma da shugaban kasar Bola Tinubu ya ce yana shirin sauyawa. Tare da sake kaddamar da kokarin yin gyara cikin batu na matatu na kasar guda hudu. A baya dai kokari na mai da tsohuwar yarinyar ya koma gyara irin na ganga auzin. Bayan lashe kudade mar adadi. To sai kuma Tinubun da ya ce ya dauki alhakin abin da ya faru. Ya ce zai gyara komulin tsi tare da mai da lokacin hudun zuwa samun riba.
9: The refinery is that.
8: Matatun man da ka ambata za su dawo aiki. Abin da kawai muke bukata shine mu sake tsara musu tsarin da za su iya tafiya kai. Saki ta da su kawai da hange na haƙi a cikin su. Bai sa a ce suna aiki ba har sai an tabbatar da suna samun riba. Ni ba mutum wanda ke kallon baya bane. Saboda na dauki alhakin duk abin da ya faru. Kuma na gaji kadarori da matsaloli na magajina duk abin da ya faru a baya. Alhaki na shine in gyara su don biyan muradin al'umman mu. Na dauki alhakin yin wannan kuma zan yi. A tsakanin matatan man da ke a can a Kaduna. Zuwa ƴan uwanta da ke biranen Port Harcourt da na Warri dai. Dalar Amurka miliyan dubu kusan 20 ne tarayyar Najeriya take gabatarwa a cikin sunan sake mai da tsohuwar yarinyar. To sai dai kuma an ƙara yaba ta lahore da sake mika fuskar tsufar da ke ciki na matatun ba. Mutum cin hanci dai a tunanin injiniya Muhammad Lawal da ke zaman tsohon darakta a kamfanin mai na kasar NPC. Na zaman na kan gaba cikin hujjar gaza aiki na matatun.
10: Tsohon daga waje a yi amfani da shi cikin gida. Ya fi daɗi ga ma'aikatan NNPC bisa ga ta da matatun ne suna aiki. Su NNPC riba biyu ce. Su so mai da goje su kwashi kuɗi da ba san yadda suke kwasa ba. Sannan su masu mai ɗin da goje sun fi son su karɓi gurɓataccen mai su mai da muna mai riba bisa riba gare su. Ni kaga injiniya ne na mechanical. Na san wata innan matatun ne in an yi su. Bisa ga tsarin da ake gina su suna iya shekara 50 NNPC sun mai da hanyar na wurin satan kuɗi ba ƙananan kuɗi ba.
8: Waso su da dukiyar al'umma ko kuma neman mafitar makamashin man fetur. Can a ƙa'ida dai tashi na matatun na iya bai gwamnatin ƙasar damar tashi a ƙalla gangamar 1445 a kusan kullum. Adadin kuma da ya haura lokaci na buƙatar tarayyar Najeriya a ƙarƙashin tsarin irin na kasuwa alƙali. Yanzu yanzu dai Najeriya kuma tunanin Ibrahim Shehu da ke zama sakataren na kungiyar dillalamai ta kasar da zama ɗaya tilo a kungiyar kasashen OPEC da bata tashi mai na hukuma.
11: Malaysia, Iran, Indonesia duk wani ƙasashe ne da suke da man fetur kuma suna da matatu na gwamnatin kasa. Kuma abinda zai baka mamaki shine su Petronas na kasar Malaysia da Petrobras na kasar Brazil kusan lokaci ɗaya aka fasa da NNPC amma duk sun yi gaba sun bar su. Kasar Iran wanda take da takunkumi ma wanda ba shi da iyaka ma amma suna tace mai a kasar su. Kasar Saudi Arabia kamfanin su na kasar Aramco duk dugunmin da yake na Aramco a duniya sun san inda yake. Saboda haka akwai kasashe da yawa da suke da tatu na kasa kuma suna saida mai. Ko kasar Dubai akwai kamfani ADNOC Abu Dhabi National Oil Company na kasa ne kuma suna da refineries. Najeriya ce dai kawai saboda su ɗan Najeriyan kawai kishinsu dai bai zai kai na irin wancan kasashen ba.
8: Yanzu yanzun dai akalla jami'ai na kamfanin mai na kasar NNPC 14 ne ke fuskantar shari'a. Ko bayan wasu kamfanoni sama da 80 da ke kwangila cikin batunan tada na kwancan amma kuma ake zargi da kwashe dukiyar ta malayu. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa.

0: wasu sun ce sun sha wasu kuma suka ce har abada ba za su sake bijirewa zabin iyayensu ba akan batun aure saboda abubuwa da suka fuskanta to amma kafin mu yi nisa na gayyato mana Hajiya Badiya Magaji Inuwa wata uwa a Najeriya Hajiya barka da zuwa kuma mu fara da abin da yasa wasu iyaye suke bijirewa zabin iyayensu a lokacin aure
1: to anan abin da zan ce yake sawa iyayana bijirewa zabin iyayensu yawanci ko ya girme ta ya dinga ko ana autsan a aure su domin kudin shi ne sai kaga ita yarin akwai wanda take so kuma mai ko a lallaba a kwatanta sai a ce dole sai ta aure shi kuma yawancin iyayen ba wai dan yarinya ta ji dadin aure ba domin su abinda za a yi musu shike sanya to idan ko haka ya faru gaskiya yara da yawa suna bijirewa dan ga wanda suke so sai a ce sai an hada su da wani ko sun samu saurayi suna so su fara auren su fara girman su tare sannan sai a ce kuma wai ga wanda za ta aura dole wanda babba ne ya girme ta ko kuma gidan shi cike yake da mata a ce sai ta yi wannan ba daidai bane
0: waɗanne irin matsaloli yaran suke fadawa idan suka hadu da abokan zama waɗanda ba na gari ba misali
1: matsaloli da ana samun matsaloli da saboda idan matar ta ji ba ta san mijin in yariya ta ce ba ta san mijin ya zama nan mai babba ne ba za ta saki yanda ya kamata ba sannan kuma gaskiya za a kawo abin da rene in ba a yi hankali ba ma yarinya sai ta rika gudu tana barin gidanta bai kamata iyaye suna zauna a bincika a ga menene ya kamata tun kafin a yi aure idan ba ta san shi a lallaba a ciki ta samu wani wanda take so amma shi ma aka samo shi sai an dan bincika a ji halin shi in hali na kwarai ne sai a basu su auren su Allah sai ya azurta su ba tare da sanin kowa ba kamar yadda wa'anda ke so a aura musu masu arziki su ma ba haka suka zo duniya ba Allah ne azurta su
0: to kafin mu ci gaba bari mu je ga rahoton abokin aiki na Nasir Salisu Zango daga Kano akan wannan batu
2: mata da dama kan shiga kangin rayuwa ta hanyar yin jifan gafiyar baidu ko kuma abin da Bahaushe kan ce sakire shi kama ganye ta hanyar baiwa saurayi amanna ko da iyaye sun nuna ba sa so garshe kaga an rabu dutse a hannun riga dole ta nemi komawa gun iyayen Hawwa Yusufu yar asalin birnin Yamai ce na jamhuriyar Niger kuma shaukin soyayya ya rufe mata idanu bayan da suka saba da wani saurayi iyayenta kuma suka ce ba za su aura mata shi ba saboda wasu dalilai karshe dole ta gujewa iyayen ta auri wannan saurayi wanda karshe tace ya jefa ta kogin nadamar da ya raba ta da gida shi yasa ma take yin nadama
3: darasi na dauka ina kan dauka kullun cikin gani nake saboda dalilin bijire magana iyaye kowa ya ki ni na zama kamar abun kwatance nayi nadama wadda bazan iya in fade ta ba dai ina kukan zuciya tun hawaye yanayi yanzu na daina shi ma mijin da nayi dan shi yanzu babu ba yaya
4: misali shi mijin juya miki baya yi bayan kin riga kin kun yi auren
3: a jira a kake da aka kawo ni sai da yake dake ni a ranar sai da mun duka
4: ba soyayya ku kai ba
3: kasan idan ango zai shigo ina tawo da irin kaza haka to shi kuma da ya tashi sai tawo da kifi da biredi akan kawai na ce mishi kifi da biredi za mu ci a daren nan wannan shine sanadi sai da mun duka ai duk wani wanda kake tunanin zan je wai in ce neman mun gafala a gurin iyaye ya ba su hakuri naje amma babu wanda ya saurare ni
4: yanzu wani darasi kika koya
3: wani abun ne baya faduwa kamar yanda na gaya maka amma dai iya abun da zan iya cewa zan iya bawa mata shawara wadda daga ita sai fadawa halaka duk abun da kuka ga babba ya ce kar ku yi to kawai kar ku yi shi
2: Shi ko Muhammad Nafi'u yar yayinsa ce ta yi musu irin wannan yankan kauna suka zaba mata miji tace bata san wannan ba karshe kotu ta tilasta wa iyayen aka daura mata aure a kotun
5: ba jima ba ta fara zuwa gida ya fara koratta karshe can dai da gasken dai ya kasa da rike ta kuma ta kokarin ta dawo gida kuma suka ce iyayen ta suka ce wallahi ba su zauna ba
2: to amma fa masana na cewar sau da dama akan samu matsala a kowane bangare domin iyayen kan zaba wa ƴaƴansu mazaje amma kaga zaman ya ki dadi barista Aisha Isa Yusuf lawyer ce a Kano ta ce dole kowane bangare yayi abin da ya dace
6: abinda babba ya hango yaro ko ya hautar mi ba zai hango ba su ma iyaye ya kamata su ma su aje san ransu in dai har sun tabbatar cewar abu ne da yake da inganci kuma da yake da kyau
2: a ƙarshe dai ta tabbata cewa dole iyaye su yi hattara wajen watsi da zabin ƴaƴansu hakanan su ma ƴaƴa dole su girmama zabin iyaye idan aka yi haka sai kaga an gudu tare an kuma tsira tare Nasir Salisu Zango DW Hausa daga Kano, Nigeria.
0: To Hajiya, kin ji abin da mutane ke fadi cikin wannan rahoton. Kamar me ya kamata su ma iyaye su duba don tabbatar da sun martaba zabin iyayensu ko kuma yadda za su fahimtar da su muhimmancin zabin da suka yi musu?
1: Wannan abin da ake matsawa a ce sai an tura yarinya ta je ta aure. Zama aure ba abin wasa bane, wanda dai aure yana so Allah ya sa mutuwa kawai za ta raba shi da mai gidan shi da iyalin shi. So amma a ce an matsawa mutum ya je dole miji ba zai ga dadin abin ba, sannan ita mata ma ba za ta yi abin da ya kamata ba. Ƴaƴansu ma har sai su zama gayen da abin yake. Sun gane kullum tashin hankali da uwa da uba, to kaga yara ma sai su tarbiya mara kyau. Daga ƙarshe ma sai su huli bayan ɗaya, su ƙi goyon bayan ɗaya, wannan duk ba a kuɗi ba. Saboda haka da Allah a riƙa bari wanda suka zaɓa da iyaka dai a bincika a jiya halayen shi, ya family ɗin shi kuma wato inda iyayen shi suke da komai, su ana zaman lafiya. Don wasu yaran idan iyayen su kullum faɗa-faɗa, wasu kan ɗauki wannan su ma in san auren su ta faɗa. To ba haka ake so ba, a dai bincika a yi don a zauna lafiya.
0: Ta Hajiya Badiya, kafin ki amsa mana tambayar mu ta ƙarshe, bari mu saurari wannan labarin na magana daga bakin mai ita.
7: Labari na ni dai na dauki darasi ƙwarai da gaske a wajen ƙawata, sakamakon cewar ta zo za ta auri miji, to yaron ya gaskiya yana shayi-shayi. Babata da babanta kowa ya ce gaskiya bai aminta da ta aure shi ba, sai ta ce ita gaskiya shi take so. Suka ce to kawai sai suka kyale ta, da ma suka ce ba za su daura auren ba, kotu ta je aka daura mata aure. Bayan an daura aure, lokacin ta samu ciki, wallahi idan ya je yo shaye-shayensa zuwa yake rinka takarwan cikinta, duka sosai yake yi mata. Sai ta kasa komawa gidansu, sai ta je gidan kawarta, kuma ita kawarta ta a hannun kakarsu take kwananta tara. Kawai sai kakarta ta ce ita gaskiya ta gaji da zamanta, ta zo ta je ta kai ta wajen iyayenta. Kuma aka je gurin iyaye suka ce su gaskiya ba za ta zauna musu a gida ba sakamakon wannan bijirewa umarni nasu da ta yi. Gaskiya maganin ka da aika da afara.
0: To sai mu ce Allah ya tsare gaba daya. To mecece mafita ga duk waɗanda suka shiga irin wannan yanayin, Hajiya Badiya?
1: Mafita ga kan wannan duk abu dai shine iyaka, gaskiya yarinya in tana son wani a ƙara bincika sosai a batta, kuma ta lura da ita kanta yarinyan ma ta lura da masu zuwa ta ɗigurinta ko masu neman yi mata waya ko wani abu, don ta hanyar magana su ma za a iya gane akwai masu zuwa don ƙarya, akwai wasu kuma sai su zauna da gasken suke amma a ce ba a san su, amma akwai masu zuwa don ƙarya sai ne zama su ake so. Iyaye ku riƙa fahimta, Allah amana ya ba mu na 'ya'yan nan, saboda haka dole mu ɗauki amana, don wata ran mu ne wata ran ba mu ne ba.
0: To muna godiya kwarai da gaske, Hajiya Badiya, magaji inuwa uwa a Najeriya, kuma a madadin sauran abokan aiki, Salihu Adamu Usman ke muku sallama daga DW Jamus.
8: Tagai da Salihu Adamu Usman, yanzu kuma sai shirin lafiya jari.
7: DW lafiya jari.
9: A Najeriya, masana a fannin kwayoyin halittar ɗan adam da ƙwararrun likitoci sun bayyana cewa binciken kimiyya ya tabbatar da cewa yara da dama ne ke gadon wasu cutuka da suke ɗauka daga iyayensu da kakanni ta hanyar kwayoyin halitta, a sakamakon da rashin bincike kamin aure, lamarin da ke shafar lafiyarsu tun daga haihuwa ko kuma ya fara bayyana yayin da suka fara girma. Abin kuma da ke zama wata babbar barazana ga makomar lafiyar waɗannan ƙananan yara da ake haifa a cikin wannan yanayi. Shirin lafiya jari na wannan lokacin, wanda ni Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna zai jagoranci gabatarwa, zai duba tasirin waɗannan cututtukan gado da kuma irin matakan da suka cancanta ma'aurata su ɗauka domin kaucewa haihuwar 'ya'yan da ke tasowa da cututtukan gado daga iyayensu.
7: Lafiya.

0: To madalla cututtukan gado daban-daban ne da ya kananan yara a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka ke fama da su kamar yadda rahotanni suka nunar a sanadiyar kauracewa yin dukkanin gwaje-gwaje da sauran binciken da suka cancanta a gudanar a tsakanin ma'aurata kamin aure lamarin da ke janyo hayayyafar kananan yara masu fama da cututtuka iri-iri da suke yiwo gado daga kakanninsu kamar dai yadda Dr. Usman Sadiq Yalwa shugaban asibitin musulmi da ke a garin Tudun Wada Kaduna Najeriya ke cewa
1: sickle cell disease yana ɗaya daga cikin na farko a layi na farko wanda akan iya yaro kan iya ɗaukar sa daga jikin iyaye muna fa akan iya haifan yaro da shi ya gade shi tsakanin mamansa ko babansa ko kakan ma iya ko kakan ya ɗaya daga cikin da ke ɗaukar su a jikin jinin iyaye kenan wanda in ba test ba in misali namiji zai aure to ya kamata ya san me genotype din matar shi dan akan samu daga genotype ne kaman ciwon sanyi kaman arthritis shi da wahalan sa gwajin sa na da wahala kafin a gane shi amma dai akan so a yi rheumatoid factor ko abin nan order test dai kamata a gane cewa akwai ko kuma a bincika a history na family sannan kuma akwai wani ciwon ido da ake gadon sa kaman night blindness bayan wannan kuma akwai ciwon siga shi ma ana gadon sa aka samu ko dangin da kusan kowa da ciwon siga amma yakan bayyana a wani gaba na wani shekaru then hawan jini ma ana gadon sa shi ma ana samun sa a dangi akwai dangin da ma aka samu sun gada ana samu a cikin kaman cells din su akwai wanda yake kawo hawan jini misali
0: shin ko menene alamomin waɗannan ƙwayoyin halittar Dr. Usman Sadiq Yalwa ya ƙara bayar da haske
1: to na farko da alamomin shine kamar shi na a ciwon sickle cell disease za a haifi yaro ka ga hannun shi na kumburi kuma yaro zai kai zazzabi kuma yaro za ga bai da kuzari kashi masa garo na yawan kwanciya ana kai shi asibiti na yawan zazzabi har sai ga mai bi ana ƙara mishi jini kamar shi kuma na arthritis din shi kuma yadda ake ganewa shine za a haifi yaro shi kuma da kumburin kamar kumburin fuska kumburin hannu da kafa duka bambancin sa da shi na arthritis bambancin sa da shi na sickle kenan yau to shi kuma wancan na blindness shi kuma gaskiya sai an je asibiti an gwada akan gane ganin kallon yaro sannan akwai wani ciwo kuma da ake gadon sa shi ma kaman na kwakwalwa akwai iyaye masu da zaka sanata kaman tabin hankali gaskiya ana gadon tabin hankali
0: to a cewar masana dai waɗannan cutuka na faruwa ne idan aka samu sauyi ko matsala a cikin ƙwayan halittar da yaro ya gada daga mahaifinsa ko kuma mahaifiyarsa wasu daga cikin cututtukan kan kasance masu tsanani yayin da wasu kuma akan iya sarrafa su idan an gano su da wuri-wuri masana sun ce abin da ya kamata al'umma su sani shine akwai cututtukan gado masu yawa a duniya a ciki har da nau'yoyin jini wato hemophilia disease da wasu nau'ikan makanta da kurma na gado inda suka ce waɗannan cututtukan na iya shafar girma da bunƙasar yaro da karatunsa da kuma rayuwarsa gabaki ɗaya kamar da yadda wani ƙwararre daga cibiyar masu fama da ciwon yayoyin jini a Najeriya Comrade Adam Idris wanda shi ma ke ɗauke da ƙwayar cutar ke cewa
2: ɗa namiji yakan gada ga uwarsa sannan kuma ita uwa tana gada ne ita ma daga mahaifinta don lalura ne wanda ya bi dangi amma uwa ita gada take idan aka sami ta haifi ɗa to shi kuma ɗan sai gada daga gare ta akwai alamomi da dama wanda ake gane ita wannan lalura idan aka haifi yaro daga lokacin da yake jariri idan aka zo irin a al'adance akan ce za a yi ma yaro kaciya in aka yi kaciyan nan to daga kaciyan nan jini zai ta zuba to anan ne idan jini ya ta zuba wasu a al'adance sai kaji an ce an samu wanzami hannu ne ba haka bane in aka je asibiti akwai wani test da ake yi shine PTT test to daga nan ne ake gano hemophilia ne in ba a samu anan ba sai kuma idan ya fara famfara ya fara dan girma kenan idan ya je yana rarrafe ya je ya fadi ya buge baki to sai jini ya ta zuba in ba a samu anan ba to idan ya fara tasa ya fara miƙewa ya kai kimanin shekara 7 ko 10 to sai ya fara samun matsala akwai gwiwa ko hannu a ga alaman guri ya kumbura
0: babu shakka dai kamar yadda masana fannin kiwon lafiya suka nunar akwai hatsarin gaske da ke tattare da waɗannan cutukan gado ga lafiyar yaran da ake haifa da su a cewar Dr. Usman Sadiq Yalwa
1: akwai gaskiya musamman shi na sickle cell din hadarin sa na farko dai shine yaro zai ta wahala zai ta kullun ana cikin jinya ana shan magani kuma an hada karin jini ko karshe second developing din kaga kafan yaro yayi ya kumbura ko ya fashe ma wani masai ga lankwashi ya karkace haka da sauransu yaro ba ya iya tafiya so bincike ya nuna ma cewa mafi yawanci masu sickle gaskiya ba cika wuce shekara 40 da dan wani abu ba suka mutu ne mafi yuncin su da wuya ka samu wanda ya haura shekara 47 in akwai su ma ba su da to kaga kuma akan so a samu dare dan ya girma a cikin wurin sa shi kuma bangaren shi hawan jini illa sa da yawa suna da yawa na kunce wani farko yakan taba ido yakan taba koda yakan taba hanta yakan taba zuciya siga ita ma haka nan siga takan saka mutun ya kiba wanda za ka saka na kan kiban sannan takan saka mutun kullina cikin kasala da gajiya da rashin karfin jiki da yawan fitsari da yawan shan ruwa karshe ita din ma idan yayi nisa zaka samu takan taba ido takan taba koda dan da karshe sai ga takan samarwa mutun kaman in yaji ciwo kaga ciwon baya warkewa karshe sai ga an yanke yatsa ko an yanke hannu ko an yanke kafa
0: ta kowane bangare da ya kwararru a fannin binciken lafiyar halittar dan adam sun jaddada cewa gano cututtukan gado da wuri-wuri na taimakawa ainin wajen fara kulawa da magani cikin lokaci wanda kuma hakan ke rage hadarin matsalolin da cutar ke haifarwa inda kuma Dr. Yusuf Nadabo ke bayar da shawarwari kamar haka
3: akwai samun hadarin burkicewar garkuwar jiki na autoimmune diseases nan sannan sai azuwa genetic counseling nan yana da muhimmanci kwarai da gaske misali in haka zaka ce eh wannan yana da gajin yana da gadan asthma musamman kasan irin asthma yanda take akwai tana kama yara tana kama manya akwai gadan ta wannan to sai a duba a gani in aka samu yara sai a ga yaro yana tashi yana tari yana numfashi da kire na tun yana yi a hankali sai a ce to wannan fa sai an tashi tsaya kan shi wataƙila akwai ya gaji ciwon asthma tunda shi ma ana iya samun gadan sa ko tsorata mutane da genetic counseling ba inda aka yi genetic counseling aka fahimci yadda ciwon yake su kaga wannan ba zai hana ma'aurata ba so sai ana iya aure akan wasu ka'idoji ana bincike a ga tun yaro yana cikin ciki ma za ga ana bincike a ga yake genetic counseling din kuma yana da kyau kuma yana taimakawa kwarai da gaske wajen rage wahalhalu
0: masana sun yi kira ga iyaye da ma'aurata da su rika bayar da muhimmanci

Masu sauraro duka-duka anan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe. A madadin Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokanan aiki na dake a can birnin Bon na kasar Jamus ke muku fatan alheri. A huta lafiya.

0: Toma Dalla, a gaida Ibrahima Yakubu, yanzu kuma lokaci yayi da zamu karbi wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kuke bayyana a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar kuma kai tsaye muna tare da Muntaka Ahiwa. Muntaka, barkanmu da wannan lokaci.
1: Yawa Fauziya, barka da aiki.
0: To bismillah, barkanmu.
1: Yawa, zan fara da ra'ayi ne da ya fito daga Ibrahim Kaila. Dan yankin da magaram ne a jamhuriyar Niger.
0: Haka.
1: Wanda ke cewa in a gaskiya in dai har za a yi shirin farfaro da matatun mai hudu a Najeriya da suka jima da durgushewa. To Najeriya wato muna ganin hakan ya kamata, amma sai dai muna fatan a yi shi a aikace, ba wai a takarda kawai ba. Haruna Bawa Hassan shi ma ɗan Nijar ne nan daga gidan Ramji a jihar Maradi kenan, wanda ke cewa muna fatan wannan damar da gwamnatin mulkin sojin ƙasarmu ta Nijar ta baiwa 'yan ƙasa batun kafa kamfanoni ta amfani matasa masu fama da rashin ayyukan yi. Rabe Garmalan Tahiru Guna, da fatan na kira wannan sunan daidai, ya ce mu ma al'ummar jihar Oshun kuma dai muna yi wa al'ummar jihar Oshun fatan a yi zaɓe lafiya. Allah ya ba ku shugaba na gari mai kishin ƙasa, wato gwamna kenan da za a yi, sai yake musu fatan samun gwamna na gari kenan.
0: Haka.
1: Safiyanu Adamu Sagiri ya ce to a kwana a tashi dai har an cika shekaru biyar da 'yan Taliban suka karbe iko a Afghanistan, wanda da ya sa suna yi wa al'ummar wannan ƙasar adalci. Salifu Dauda Sale ya ce DW muna fatan 'yan ƙasarmu Nijar waɗanda Allah ya ba su dukiya za su fito su yi kamfanoni, da 'yan ƙasar Nijar za su samu aikin yi har gobe. Muna kuma jinjinawa wato jajayen buzaye irin na ƙasarmu, da dai bayanan nasu na da tsawo, don haka za mu takaita a nan. Auton Kwankwasiya ya ce fatan nasara wakilin DW. Insha Allahu, da ya kuma wakilan DW insha Allahu da ya Tinubu sai ya faɗi zaɓe. To,
0: wannan ra'ayinsa ne.
1: Wannan ra'ayinsa ne, duk da matatun da ake tayarwa yake nufi kenan.
0: Eh, to watakila duk da za a tada matatu hudu.
1: Sai Suleiman Alhaj Bahari da magaran mai ce hakika zaben da za a yi a gobe Asabar a jihar Oshun shine zakaran gwajin dafi na babban zaben Najeriya a 2027. Mu dai fatan mu rasa a fara lafiya a kuma kammala lafiya.
0: Amin.
1: Wari Malam Bari ya ce hakika wannan rahoto na ƙasa ta Nijar ya ja hankalina, musamman shirin gwamnatin mulkin soji na baiwa 'yan Nijar damar kafa masana'antu domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ina ganin wannan mataki na da muhimmanci wajen samar da ayyukan yi da rage dogaro da kayayyakin da ake shigo da su daga ƙasashen waje.
0: Haka.
1: Yana kuma fatan Allah sa shirin ya yi nasara.
0: To sai mu ce amin.
1: Za mu takaita ko mu ci gaba.
0: Ka ƙaro ɗaya tak.

0: Okay, to sai Yakubu Wasai da ke cewa bayan sallama shi sauran rubutun nashi ban fahimce shi da kyau ba, don haka za mu je ga Isa Idris Abdullahi wanda ke cewa masha Allah baba ciyani Allah ya kara lafiya da nisan kwana, aikinka na kyau.
1: To muna godiya mun taka a hiwa da aka karanto ra'ayoyin masu sauraro. Za mu koma ga Zaharaddin Umar Dutsen Kura wanda ke ɗauke da labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba Amurka mai aikin yada addinin Kirista Kevin Radiot da aka yi garkuwa da shi a jamhuriyar Niger a watan Oktoban bara ya koma hannun hukumomin Amurka. Kungiyar Sim International da Radiot ke aiki da ita ta ce na cikin koshin lafiya ƙarƙashin kulawar jami'an Amurka, kuma nan ba da jimawa ba zai gana da iyalansa. Wasu mutane uku ɗauke da makamai ne suka yi garkuwa da mutumin a birnin Yamai a ranar 21 ga watan Oktoba na shekarar da ta gabata, inda ake kyautata zaton sun fitar da shi daga birnin na Yamai. A Amurka, matashi Lugi Mongeni ya amsa laifin da ake tuhumarsa da shi dangane da kisan shugaban kamfanin inshorar lafiya na United Healthcare, Brian Thompson, a gaban wata kotun tarayya da ke Manhattan a birnin New York. Matashin ya ce shi ne ya harbi Mr. Thompson a Manhattan kuma a lokacin ya mutu. Masu gabatar da ƙara sun ce matashin ya je birnin New York ne inda ya harbe Thompson har lahira a wajen wani otal a Manhattan a ranar 4 ga watan Disamba na 2024. Hukumar zaɓe ta ƙasar Zambiya ta sanar da cigaba da ƙirga ƙuri'un babban zaɓen ƙasar bayan dakatar da aikin na wani lokaci. Sakamakon rahotannin sace takardun kada ƙuri'a da kuma hare-hare kan jami'an zaɓe. Tunda farko hukumar ta dakatar da ƙirga sanarwar da wato na sakamakon zaben, tana mai cewa za ta sake nazarin matakin cikin sa'o'i 24. Kimanin mutane miliyan 8 ne suka yi rijista kada ƙuri'a, wanda ke zama babban gwaji ga shugaba Hakainde Hichilema da ɗan takarar adawa Birion Mundibele ke kalubalanta a wannan zaɓe da ke ɗaukar hankali a ƙasar ta kudancin Afirka. Gwamnatin mulkin soji ta Burkina Faso kuma ta fara wajabtawa 'yan jarida na kafafen gwamnati da masu zaman kansu shiga wani horo na musamman da ta kira na kishin ƙasa. Akwai ƙarin bayani kan wannan labarin in aka je shafinmu na internet dw.com/hausa. Zan mai da kurin Fauziya Dauda.
1: To an gaishe ka Zaharaddin Umar Dutsen Kura da ka fassara ka kuma karanto labaran duniya, da haka kuma za mu sallama da masu sauraro duka-duka a madadinka da ma editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku Abdulrahman Hassan, sai kuma mun taka a hiwa da ya karanto wato ra'ayoyin ku masu sauraro. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa mu kwana lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.